Sabosia, Mirusu, Tondra Tonkra, Gisombuti, Baby Dosia, Mera Dunos Naswadaki, Beprosa, Tora, Baby Wa, Buesnon, Conno, Megahon Swadaki, Baby Magai, Daprosim, Baby Wa, Buemigia Prosim, Sabosia, Migo, to Behaga to the Behaga Wongoson, Yen Dabin Sonsi, and Wagia, Yawi Buesuno, to Cosari, Win Sonoqua, Gia, Swantin, Swasoma, Amera, to Suga Swante, Urugo, to Gusson, O Swante, Burga Duke, Dominion Yamiano, Yan Nasun, Gengatia, Ma. To go no kwa to ma nyanada unyemia babae pro unugodo kwa mena bira mi gebe bi wami pro sa tora sigaten sa wami sono so mena kura mo mena des na mo sugura wura bira mi ge pa huwa sambe da ba no se mo pa bebe inkwe ide imma ga nyeme ka gim benti shon ya mi go sa sera sa be hanso ma turu ami so ma haso turu ami go son wura sa ga do wa sire ngokunu bon so heda hono kana na be hanso ma kuna so bara nya nada kwa ko ba no ba ti aga no ka kuru bute faya wa so gina be no sia da ba no ami nkwa ko ba no ba ti aga no e kamro kwa no ye mbiru so da ba ka mare ma wa ami ko ba no ba ka no e kamro we ka no so he mi gun turi da ba ka turi ma wa ami gun ko ba no ba ka no e kamro kwa no yesu ko be ye no sia to inwa so man kuna yingina we ne sa be so wa inye sanga hebe hanso ma turu mo ira mi gun sa wa gi so azuma bu amma so wa ton dangira me ba sa ba ye kin so asin menda be be siwa mai kan nenenga kwa so kana wa son somme bagoson son ye moi ye kramiko ma sa ye go son e baga ko me sa ye go hun dia kwa to go son ye ni ma beya ba gison asuma bugini kwa ko be hamba pro ngura ya ye rago dro ya sina ma simba mira gya gison buti ni dro ma so ro pe ya mi ba wa suga ba hen suma da wala ana kwa bira mi gya ya ro sango gina do ha so ala ki ba hanga sa ko mara

0: Jisɔn asuma bumbu tini sanwa batru esru noba nese yinsɔn noba ti atondro ton kula bebe don siya men hun sola ki bekpulo sa bo siya. Sa atura misa enwe ne gison bute su be daba wano siya. Behen daba ne nkuna gina we emirib sibu. Daba ekbe ka sugo dawa boye. Kwa hobe no siya ma gina yawe boye suno tuku. Sari uwi yinsɔn yinu kwa. Sumete so aso de maga dabi nanu kula migon. Nwe yisan behen wumbu kula bo to benti ba kula me. Sanu sana sa wote kwa. Mwa sumete taka sinsina yen daba ewan so gaba. Bonko san yin ba yin ko ma ba no sia isa ba han bi lente mi ko u sa we ye bun igbe bagarun guru guru o ma si ko no ko wa bo wa ka gbon gbe kem e we ye bu ga bi san san sia me we si sa ye wa mi so pun ka hun gi akwa ba sa na do ni ko ho gbe baga wa so di yin da ba ma wan beti a so be no sia yin bi so ho da e pongon tema mi sa da ba no ma brada ba ku pa mo ba yi demo mi na da ku a di te so ba ku pa te mo mi ko di te da don kabara matan yen da yiru saka baka sere kwa ko ima inga ino in wa ki son bote me da ba ni ko sin sin amiro bisu me sa gina be bi si ami
1: FM Nottingham
0: No mercy, sebe boss ya yaro yere ko duro ya son masimba mbira gya gison buku da baba ko kan so ada ki da ba gbe ka so gina da wa boyo boyo so ko be no sia ma gya yesa so ne kwa we boyo so no to ko seri we o so ne ama we a so wona so no sina wona ge to we a o duma yo wa nde ma so hon ko wa kra yiro ya so e tata turu amigun ye o duma yo wa me ya ye ma san adumi ju ye san to mu be ka na ho sima be ka ka sima pro sim ba we sima gina gbe ka ma ba ka da liman ko no liman ma o be duma ko yo be duma kwa mindi mba siwa ba do amigun se sagaduwa sagadu amigun mba ma amibira ye mbiru so bala tuma se tenture yo tenture amigun to miyato mba mene sigi sigi miyo ma avisena ma bawe sinamuna ge bawe duma kwa bawe nti uma wingwe ge duma kwa mindi ni ma baba siwa amigun bada se sinasika o sinasika amigun minti tomba jibo genga tia bigi unga duma wigo unga kika wigo unga nasu ba pro kin uda kwa uwa uguna baraka di uguna nduma rumba gadi to maye pro ba ku abano na se abira migia ye mbi so bara he na konno migun ye ma na konno ya we si na wonage we we o sone boy sno airo to o guson se la mon ndo ma kwa una we kun kura mo ba pro kura ji o wa we kun dura mo ba pro dura ji o wa we kun ma go mo ne ba pro go ho ba pro ka go na wa ba nu go do ko be han baltimo me o win ka ter sin sina amela migun ye sa buen gain so ten so aso ye gison ge ba so ro ba ka kwa wa so ro ba ka ya dira tomba yibo mi genga tia ma ganda mi nukura domino besen benen tem bon wimpe hedam bon mariam shabitalata usema saane no gendi o buenga eso ete na wa ye ho pin ne han na ware ye mbiro so amaso a mer be ba ka hon turgo borogun tin ka bron so be ga dabinu ba ma kin apo da bo we gbangba ka meru musalafia bo we bilbe ka ko bo wa behan ga eso ete juwa tu ka nuniko anwa e ma san ba han gbangba kan tin ka bron sa wala bale to benti ban biya le migun sinambu nenenga basema migun sanda ye wakina wa sanda unesu no wa sanda kerekpogo suno sanda ebuwa suno to sinambe dabino mbakin ame sanu sanu mabada sa buenga e sonete kwa benkan nenenga ye mama kwa sanpe hona yandi do benge son sanambe ba sonete kwa ba wiru gome honfia nyana sun wa genga tia manya nyemia do begura no nguru bembero teta na migun manya nyemia mba prongo gadura enwa bela migia menwe ne suba egura so no si amero si meramigum sango yi beti aro sai beti apo ma be no si aye san win yewun igbe bagarun pehidan federation pehidan wi o ma kia o sisi bo wa ogba go bela do be na ya mo ma ko bela mo ko na no wi si asin o mi ko pa wa mura gba ko be baga be win hin nes ne ma baga hitet ma mo ye hitet ma ya dede san mura ma we ne bo ko si na pa mi gun na na do i wa ka dede to gian wa ba si ko ne ko mi gun wi emmanuel ka po sisi o tombe su yi ga me agia
2: besen benen temi igbe tetesan ta cvpc basomi mon bukwen buka ngwesu yewe bangunga wosera bawa basogumo fn cvpc mbugurabu biraba sigenomo ben sigenomo iso aso bakura mawa gbengberegen kwa minu so gamyan miye bawe tingi abu uisa gbengberegen kwa minu cvpc mpesidam bawe unwe gba robira gamyan migun de ngwesu etano bayiru saga yewe tingi abu udura yira sanabia fn cvpc gibu ate dea gibu kasiri IC gibu babira we gani biyo badu tamu ugasa FNC PC president wiyo girwa jibana giri baga sigeno emu
3: tantrong bihi ko wa ron ko ide me wa chi suru yi hanyo mi mi ha na kongon poro kongon gan yi ga winu di mi ha ma jasid ka ile ko ve pa be ha ga to mo ha to ren di mi ten ten ba de mbo adore pa wo wa pa ti te be ha ho gba ro ko he de ma de ho ga no nera ma gun du enu ga nga ye de ba wa mba da mo ya na hu be ye he wo ho ba an kya yang ga di gi sha ki ye ndu ye ta tia ho ma tin yi ga gun mo ne an ga wa ha mera
2: be lo mi gun be ba sa ba ko karimo bisunwe yobogo ga wusu adabsan binin temmi baga gbe ugo bu fagidi mo bo busika bisunwe ne buko buga bin wasu tin yega Dr. Alassane Mani Amadou uga sa aisin dirige iwi suara kiyo
4: tabi numi sa eni ka beti tin yega o yiro gu meita buga wirogo tin yega dagunu ga ha tin yega bi gadamo yesron ha ka kanmo sa eni gbe ugo ba wure ode bentin pa bon jacobi a super bude buwe nyega gu nonera domiti me baye kuwa terukpem Yembiru behentin daga ba mo gama ka bi dabu ba mo gama kotonis yeka ma ha mi time maye nyega oga nonera mi agbogo unwe huko ga bunya nsa akoro ga wene hotinye ga domi tinyega oga hawa wo yeka yendam burun ko ba no ba yetega burun ko ba no ba yendi atinyega otore ngada midi kome ko bati ya ganteto yoka ko ba yendi ngada ko ba no ga bon
2: buga yarina wo sa FNC VPC president unwe yobe kanawa buri buku kariko sai ni so mankire suru so sama migum bon wasu tinyega de minga wene gane biyo badutam
3: be bon ho yiwa mbaga da baga wa poya saga tura so doya kona ga tesi du no be hentira tama gon non de ba zagi hondi wo he yiru wo he ta ba ho ga te wi go wo he yiru wo he te ho dame bude zakoba yendi jacobia sipe timdura kwa kuma ndanga kengupa buye nyega jacobia sipe enwe he yiru yaga nyega yago kwa ko etatia
2: ubi nwe gba ro ba ma bira witin gi abu une wi nugi dura mo gure winti ugbe ugo bukana bude buku kariko puti nyega bigasi
5: gemba gihuna nengiro mana baywa na ntet maga kura mu yeba wami ho bawan suwa suwa yega winin kwa mi ho bawan suwa suwa don ba ho suwa ma shire ga ya mi gum yeba to bawan setan mi gum ya ko ba ndamu setan mi ho ma anwen nu hu ni no de sa de wo ha ya kwa za premier premier di hega gire ni madai ko kan kwa na kana mo pe wo bu suruko kwa shire ga ya mi setan ho mi tetma ya bu ku
2: sigeno ebe FNC VPC mbugro ba mi gum ba iso asure wa bukwen buga mwe yo bu somi yeba ma nagire yira buko kariko bisunwe yo pa ekpro ko ga winwe suti nyega sie ba nada ba mwe simu ya mo kwa bu nyen na bekpro
1: FM Nosina
0: nge mag sombo ten daba so ko ba so hiam ne hia anso wa ke umbira gya wi usan sina sepo wi oke de sekanelo unge nguna mo basuk mo ade yeme klema o sigono kwa nde mo sigono kwa mi azuma baka sono mauda o metri ba de basan ban mo ke o di umbira gya o ga be wesia na wi sigono ga kwa mi ya amela kofo mono to urami bila bila yemiro so mana we me plateau mo ma me bila bila yo ma dami ko be basan metri ba manke porte nouveau gya be basa met ba migon yo kura benke de basokmo lese bienzen ba wi son yi san nwe son ni ba mo nwe son ni ba mo gina ba ne ngwe ne boko kai ko kwa wa bo be met ba so hia domino met ba komien a ma de me wa kedi ti so ke bi be ba san hene san ba da be to mama he met ya mo ma won ke bi u ba da bi ba gangun tura to wenti e wa hala baka ya nun san ba wa ga be suin ba wa ga be ke o son si yenge gi asan domi ya yengir mo menwe ne anene we met ba pin aka son geroko ba ma ne a na da to ke di gal migun adema bibe bada bi mboya ba bibe na to to an hebi ude ma un pin an pin ane to isugun ka wo iga da wo nyenu jano ti a him mega nge wa mi anga do to ika san no so ba ga bela mi ga ke di nugun da bi ba nun ti nun da bi mi ma ke di rum bila ga ma ke wi ba heda beto ala de me ga be ba hawa ma meti ba mbila ga ba haramo mena yi ba kana mo ila bu ko kai ko wa wa bu meti be be so hia ba ma meti ba so hia ko wa ma ke di nti bu ma be so sia to ka de me me hanjo ko pin be dira ba ben ke di rutu watu ka o so ada amera wi sina se kwa ba so kuma ade ye mi klema on wi ngile so ne to be han be den ten gwenu a mo ya do ga ga ini be ba so no ma mi gun one biba ko kai mwame me minika safi ko kala de ma ke di rumbira gya mbugo pin buwa bu no mandoke ba ke di tetu watu kwa sin tu watu kwa ya heko de mi ye san ma biba mino mo biba ko guro guro mana dan kwa mo mbuba gya ya na simo nwenti me se ko bagara ya to ne biba ko kai mwame me ye po ko pin ka no ne ko ba buwa baba na da ba ke di wura yangun san ya wasara mo mebira mi kia sa da ba nua sene wene suka be bonko mirobisi mena mira no sa yemba ine suko be no sa ma sa da ba nua kongo ntingia ma nde ton yenda yirun saka be bala da ba sere kwa mura ka heko sina nde ma ba yige mo mi gun kwa pa ara ba mo kwa pa te so wa nyenna da kwa dite so ba kwa pa te mo mi gun dite ta ta ta don kiria ten don kiria o ba ne to mo yenda yirun saka be bala da ba sere kwa mi gun be ba san bala to mufa ba ko to ba ko kai kwa bale kula bela media ama bane to be tam nyenda yiri yene to ba ma wunde mo be ba sere kwa ngun ton damino be ma mera wato baka tembe wa lokoto dia so ba be tam tam mo ba be bala siamo en wa bela media no sada ba no mera ngun kongo ti ami me ha ma no ama ebola mbara lo setin tati ta be no so wa me domino ansoa ebola mbrate sa amini taba be yawle bila migia mbale ton nora ita ka ton wataka wakuru seka kuwa me ebola mbrate de ebola mbrate mwa mba seru kwa mbale tombe a mbim bila gya mbando ka ebola mbrate ama soa minikon mbim bum bukulabu ba no mwelo dime kagim buko kukaiko kwa uwa brate buwati te dambua baba ngwe mwa mgungwe buko kwenbu sumi buduge buka sumi me brate tuko kwenbu ka kara bentendi bata ko pa bo wobuti dambua mande gwe tuhunu ngunu suba na bayiro ka tenaka itansega to yebgo lokomi yebgo denimi bo wo position asure yego ko kai ko to musan sense ya bai ma to begrasia be ba bratemo ka de me hamba me hon kwa de me tasama te trati ya no maton da tam bratemo be ngwe hiso ka ma de ma batin tiana bo to bugo dam karawa mebela mika sa inua sene ngwene suka be bonko melamgo yemen ntema suko da bahanga da ba ngwiru gomo yemen ntemi gwa sa da ba nua bim wute basokmo otisba mbeka gouvernement soge ba balada ba nyina be nyinog soya bane ndeton go unsera be balada ba sel kwa mi gun nde ma basawa be yarobu be yarobu be banka gouvernement soge ba branga be ni huma branga be tawmo to min kun na damba na kudan kwa ba nyina mi gun be nyinog so bane to mu ka damino ba sel kwa wa to batene me mama bugo ko wa wa be sanoge be wa heme bo bo ka gentin wa bo de de betia bu gengay yai bo wa bu bentem baranga ko mebela mi kia sema nwa sana mwene suka bae bonoko gisombu kudababa soa soa mirubisi mela miku sasela beka kukai beka soa dakiu mia suko nyula gisombu tini ama sanga yenamo mwene sube ya asia baga bange sa mbe kuwa gisombu tini daba beka sadawa buwesuno kono wawe no sema gya yawe buwesuno tuko seri usuni usuni usera nimuli na yandu ama yisa kana nenega iwa kwa miku soku mwene duma nino di yawe ngeso mkwa sunete wirugu gulume waka namiko manyanye mbaba kwengu waka tula mahabe enda baka mwono kwa yembili soa mahabe nosia yisa mbaba hambi nante mniko igwete tamwe yu kwa leba soku mwofi jirasyon bebo ma nisiko nokuwa be nisiko nekiko soa baku wa gami agia mwada ba mwengba bila miko mahabe nge nosia yembili soa hada kongo ntemo republi demokatiti kongo miko asama daba nwa mandeto mwenyenda yiru seka ba wende bia nde mba igimo miko mena dankuwa dite soa ba igimo yalada ya don kabara ya don kiria don kiria bin so aso watan dabino baga ten wunde bia mahama ba inga no sia da ba se ba no sia mi bisu inga na se ba ya se mi ten so ko ba to ko ba se la be ka ko ka be ka so ra ki so ne ma ko mi se so ha guda ba ba so kan wa sambado igu do e wo mana dan ko a ko ba no ba ita ka bonon di he ka ko ba no ba ne ba to ma bo e ge ba so to ba me ho ya sin sin mo so ko samba da ba ke mo do mi gi so ka ya sino san so ne ko sa pa bi la mi ga men no mi se bebe wa bwente mi pro mega e dawa sebe bosia sasira yaro miaso konyura samaka songo da baba nagri

Sasira mero siro kwa nwa tirin so nia so ga beda wa hama kwa gwe kuro gina uwe ne so be no sia bebe inwa bwe suno kono to gya behem so nyano gano no so kon ya miko e wa sokmo a pocket ga tonto go baram ye ba ka internet ko miko ye ba ka connection ko mi ya hon kon rai ya hawa an ye wa patugo ya hade portable an kan portable ama pe aga ye ton sogo to ba e deniwa bakmi aga connection ko ba so kuma pocket ye son won wi ahun ye wa wa ya ha won ka won ka ya san to ya portable ba ye wa an pin aga ye son ga ko be bi won abo esun kun no mi kun pro se to gya ye hun kun re mi gya won kuro to be mba pro ko ko kai ko won wi aye ndan nu apoga ngun me won wi aye doba ba sun ye doba sia an ye sora ma pin aye sora ka de ma zekani ni hiro teta yuruwa so yeson eko kaiko bebe wa buba eso prosi magia eson yana do banu san deme inyeme be hangi na miko saka be hang plan do pret pleteta sun gegia wi sa antante yiber ben bonata ho wutem pehdan basok mo pehdan tabasan kasim wi ko no snanga tempo hem wika no sia bebe e bonon buraki meri gison asuma bogene ton droit et sans ton croix sans mane bonon burai wa bogo be tesuwa yeson be gogunu bonata ho ru bebe go sima gogunu di ba buna bo anta de gude ma gamami wa go win sindi ka sin so aso baki buwa bo bano eta bigo menna bebe wa gamia bebe wa ingege go ton doga ton kro ko se bano eni go kura de bo ye to se rano do mi se wa no go do so ha wa ton bagadimo ma we na betia sa ma bano meda bano yendu yebe da we ro dege dege menna ba pro ko ka ko ma ko ba ne so gison yo kai ni bo da gamen bano ta yurmi bo wa win ne disia me belami ki ateta sinsina melami teta sunge gamme benke di tabasokmo ecole franco arabe siata nde ma kedi te tama ame gamien ye ngurugo bi abebe no semo ma kedi wura tatulo amigo bebe inwa ngamente so bebe inwa ngamente so making iga ben bida kedi rumi win daga yugo yan ku ipo nga win ki mu ko win ki yo ya si ku po ben ti ben gungu dura ki yo yan pa to ide ko kai ko pa ga be ga be bibi dawa bene ansoa sa kedi no gbegundi basokmo sei kede no yiruse sepe kede no itase sien kede no nese se sude ka kede no nobuse semen kama he kede no nubatia semde to bayi wigye mingum mwya ka mbida baba engwe yi ka kwasia ya mwya gwe mo sa te suwa sa kede no gwe gru mindi seka kede no ita pasokmo sa sendi seka su de amingum mene seka kede no nami to enyeme winke ungwe foto tenaga no waka kosia ba ma foto itanwe igaga yin hinwe be kete so yembi so bebe ma kebi mo bugo kede no no ka kede no no ba ti ako bem kebi un kede ngwe foto wirwa pe ma win yego ga yin hinwe be ntire be ka so e ma e foto ita kosia to igengi amigo bebe ebi mo bugo kede bra ko sa kede no ga so kumo 6e singa da 5e yenti be ai da mo amigo bemu benke ngwe foto ngone ka no de de pe ma ben e yego ga yin hinwe be ntire be ka so pe ma ngwe ko ha amigo foto ne yego ma kosia to ibena e ba pro ko kai ko igu ma do ewo banya nwa yero mumi bebe in to mumu mi ben bi bugo sina igune be to ne ya inga ben bi do mi awo ba ma mumi mi inga bi uda bugo be imwa to bana ben nyen wa ti ba mo anga bi uda bu mami ngwe ni wa mon bi tondro asan meton kro asan wi ngonga ko pa won no ba neko wi ngonga npenya to won ka no ka ti akira to anga wi dame ka da bugo ko bu imwa benke de mi ba wi nwa wa mi nga wi nke dirimo benke de ti ba sokmo ecole franco arabe siata nga mi amigo ante caso ka da wa ga mi amba so ga mi amba ho mi tanga bim ga mi anke di bagate suje yanga eto nane me ya ma ga ben ecole arabe yanga eto nane ya wa ga mi amigo e ma ya benke de mi go bugo be français son si bugo ma be arabe ga o son si bugo e so bi o buru ga wiro ba wa nyi nyi baby kin be sumi be nwa so baba ngusu nasira mo to yin ba yin so ba ko be ko kai ko wo ga bin bi da ngo wo ka ma ka bin bi da nwa be nke di so mi ko na ku mi ko na epoko anya me yin gobi ye yera mi foto nwa wata ka nobo foto nwa wata ka no anye ko sia akwa bin ko ba ma bin be sa ge ti adu ge mi to anya me nwa po mi ka ba he bin ke di nyano be nke di te ba so ko
ekal franco arab siata bane kedi wata tro mi bebe sa ibi mo prose goguma de obiroko domi sa batre suru yira mi wi son bi kundi tambo ba ben bi wi hinwe oturwa ima eme grand ke ni jite yengura wo bogo e kwa mi sa sia batre suru son ba irundi nga gira suru son kwa ne emaki bambiwo bu kyogia giawa bane maki yahe no kwepe ibe sogo benkanka ho ndamba we mini italio kamtia no batia no banne no banne no bayiru ita no banne tia no banne tia ngume kantia no batia ne yiru no banne no batia no banne tia no bayiru yimbe sokwe maki yitare kamtia no banne no batia yiru noba yiru noba ita noba ita noba ita benkite bambe kono kenyame sa bulu nyamusara koba noba ita ndi sika yukan koba no andami ango biamo ba wan binsinwe bonu wan hi duge ya te baga so ina ka hido mbibi be mo semo wa wa ko benke ogi ako me benkpara sinsina bilage ya yaro melamigo so urama wan bilage ya

Yeah.

0: Ana akura. Alafia baba no suka.
1: Ma ha se kari.
0: Afaiko.
1: Yindo anwa.
0: Oh.
1: Ati ke yi ona ma kor.
0: Au gre no.
1: Pan jingro.
0: Aha.
1: At bra do. Ke ya ta mo ramu.
0: Mela me.
1: Ta vino sonyiro.
0: Sa sera ima to ina sere kare dia. Kurangudi.
2: Yindo.
0: Eh?
2: Ana ha kura.
0: Alafia.
2: Ogo.
0: Wewe buru.
2: Na wia.
0: Ana tume we halgiu.
2: Na lazi ya makuru.
0: Afa eko me kura wewe buru.
2: Ano mo.
0: Oh.
2: Gobi me.
0: Hmm.
2: Nani nini wehi yamo ya?
0: Mhm.
2: Na wa onke gei gei wa miya.
0: Oh.
2: Unyero na guho ne unkabu nanga mwaya.
0: Oh.
2: Kura nyero medimo.
0: Aha.
2: Yankuro. Ma kedei tema.
0: Wewe buru. Wewe buru.
2: Na
0: ulamu. Ahenye me dimo ka kwa nwa dimo mi.
2: Me na adu dimo na ka nwa.
0: Eh.
2: Wing kura ka man gwaye ni.
0: Wan kura de yin kura.
2: Wing kura ka.
0: Ya wa.
2: Na to.
0: Ito na to me ki gro.
2: To.
0: Kurando bi.
3: Rafia.
0: Amma wala suka.
3: Rafia wa.
0: Wan hiru.
3: Dairo hafa.
0: Afaiko.
3: Ah,
0: yes, good idea. Kaka
3: ya
0: Yawa. Ito ra ito na. Kurando bi. Alafia ma banu suka.
2: Mo de ayo bi.
0: Afaiko.
2: Bi da mu ko.
0: Aha.
2: Ai yin ke to ya nga yin ke ti.
0: Oh.
2: Ah, you know, today we
0: are here. Yeah,
2: ma. And then I have to go to the room.
0: Hmm.
2: Then I have to go to the
0: room. Yeah, ma.
2: Oh, I'll be in the room.
0: Ita bina.
2: Hello.
0: Ala akuna.
4: Bonjour, you are nice, mami.
0: Ala afia.
4: Ite wa bani.
0: Sako honse la mo.
4: Ala e gradu wa balendi.
0: Afa eko, ala e gradu ma.
4: Ne yi run do anu mo.
0: Oh.
4: Ya ati mu ture je o pa mi.
0: Aha.
4: O ko yari wa.
0: Oh.
4: Po ko ma ti dey gari yari.
0: Be pro.
4: Oh.
0: Ya wa.
4: Do mi I bi se ru o ko ko I gari yari wa. To de za ura me ko ko I gari yari o ko ke te nti gari yari ko mu pa do.
0: Ya wa.
4: Ku ko so di.
0: I to ina pele ja. Kurando bi.
5: Ah, ti ayi ndo.
0: Ma ba nso gara.
5: Wa ko ayi ndo.
0: Wa pa fa iko.
5: Eh, ne bi na ndo go ndo be ko ga na nso a wo ne lo ndo ata wa ne ndo be wi.
0: Oh.
5: Eh, ne ko wi ku abe.
0: Eh, nga he won ti ga te mo ro.
5: Ko ga na te mo pa pa ne ne ko ayi ne ndo go ba.
0: Mhm.
5: Wo go de ga be.
0: Eh.
5: Ba re ku abe bo wa re jo abe he ju a ti wo mi ro.
0: Oh, benti mami.
5: Betty,
0: remember? Yama. Kurando bi. Ana akuna.
6: Alafia kurando.
0: Alafia.
6: Mwana mi agro kujumbi.
0: Afa eko.
6: Agun kake de.
0: Kake de wa.
6: Oh.
0: Mhm. Yama. Ana akuna.
7: Na tanje.
0: Alafia, ma ba nsuka.
7: Wo du du ni nandi.
0: Afaiko. Dugiti.
7: Eh, ina ya ibiri se se yan.
0: Hmm.
7: Wo ni na de man ya ru kura wo ku kura yi jima na da pa aka.
0: Ya ma.
7: Hmm, na go to inga ya le.
0: Ya ma.
7: Na man ni to go to ya ko.
0: Bogo no to ama ga ban ta ga go to.
7: Na gi ma.
0: Na ni na gi u na.
7: Oh.
0: Ana akuna mi.
8: Afa e kwando.
0: Alafia ma ba no sogumo.
8: Emmanuel ha point ti meni.
0: Afa e ko Emmanuel.
8: Ah, ni mi o kere de o.
0: Kai de wa.
8: Mama.
0: Ya wa.
8: Be mo kere ni wo ma da ko e ti anu ya se wo ba dura mi.
0: Mm.
8: Eh ba nge yo ko npe ma ile ara.
0: Mi na me.
8: Ya wa.
0: Idura. Kurando.
9: Lafiya.
0: Ma ba no so kuma.
9: Ndo.
0: Eh?
9: Eza gbo mu mi ku mi.
0: Ana mo re guru gi o pe na.
9: Ko.
0: A fa iko me pre na.
9: Ko go mi wa.
0: Oh.
9: Ko ni me ni ma on da mi wa.
0: Aha.
9: Ko me wo da an jo ni ni.
0: Aha.
9: Ngo tu ni na ge wa.
0: Ka he won ke te mo ro de ga ke de wa.
9: Ye da ba ti ma. Ye ba ti ni ye mi.
0: Yawa.
9: Kakwa, what are you doing in the room?
0: Yawa.
9: Idra.
0: Rando.
10: Lafia.
0: Mabar and Sugumo.
10: Sugu.
0: Sugu.
10: Mam.
0: And I need to argue.
10: No matter.
0: If I could, Sugu.
10: No, I didn't know where you were.
0: Mena. You go to the house.
9: I don't know.
0: Kurando bi.
10: Alafia kurando.
0: Alafia ma ba ni soga.
10: Dodo mi an dan mi.
0: Afai ko dodo.
10: Ta ni na ke te mo.
0: Amma te mo.
10: Au na pe mi
0: ya. Yawa. Ana akuna.
9: Boya ju.
0: Ma ba ni soga.
9: Ni ndo ara yo.
0: Alaya fai ko. Oh.
9: And today for back I do a very sad government.
0: Mm-hmm.
9: But I bought look at both of them.
0: Hmm.
9: I call a common to me.
0: Madam.
9: What about the Babu Kakua? Both of the people that go over the chair again that I wish to see that I got out here.
0: Oh, what are you going banking?
9: Well, I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not
0: a problem.
9: I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem.
0: I'm not
9: a problem. I'm
0: not a problem. I'm not a problem. I'm
9: not a problem. I'm not a problem. I'm not a problem.
0: Ana akuna.
10: Lafia kwando.
0: Lafia ma bani suka.
10: Badru kuri sa nyir gindi.
0: Afaiko.
10: Wa wan.
0: Oh.
10: Wala ne mi na kege ya.
0: Aha.
10: Wala ne mi na ma wana kege ya sa di sendi.
0: Oh. Ya wala.
10: Ina zaman ga yamme.
0: Meme. Onko amaso hi. Ana akuna.
11: Lafia.
0: Mama de soba.
11: Mama ya kubabun.
0: Mama. Ah ora de don ko figo bahanos na. Dede.
11: Ayo. Kan wene o kega yi gina me.
0: Aha.
11: Ka wene undo.
0: Yama.
11: Oh, no, we got to go fair one,
0: Yeah, I'm sorry.

0: en bali jamaniraabe mi yami jambandu modum hanne en tawa ala lewtu baku jene yabo ngi gonde ngol do balde mudun jeego yaaru yireku kanko jogani yan ingi min jawji jubbo min honnuko mudun nan do non habaruji di beti ten jonsu ba kaane do non mi bataw ko mudun ma daga ma kenya kanko to ko sari falto sire gamia o waddike gani makko boy on nana habaruji mudun min bitta min batanaw ma kambe mawbe dawranobe falto lawol hotollo be gari kenya de commune be mbere kedo be tawi do mawbe kanko abutingi fa jon kasa e mbobbe mawbe jeebe boski dedde meeli himbe be daari no nonu hottoleji woni e yahira on nana habaruji mudum en jaabata leddi jenandi batane republique democratique du congo falto hatto baadere kinshasa be gadi ton bangalgo bangaga nga sankitoraki no wodiri himbe ko dudi wari dulli tawego on nana habaruji mudum habaruji dimi joggi jon subakaane don en koy mudum non banira ko tinira de fem no sina o mbali jam en puɗɗiran taw batane gani boy gani boy a anni kenya kenya kanko laamu to ko sari kenya o waddike gani makko boy o waddike gani nga o yahi boraje kanude o yahi to hana to hani hani yehe tumbutu o yahi o waɗi ɗum boraje to yahata duwawuje waɗa ɗum to yahi daga to limam fa boraje to yahi yahete do fubutu to yete tentore do fubutu o yahi dun kenya to non kenya o waddike gani makko tadari bo dey baddade gani ngam kanko jungo nyamojo president leddi meden benin mariam sabi talata e radio o wari dey baddade gani ngam e kanko mawdo leddi meden bargu kanko bo o wari dey baddade gani ngam e mawbe commune meden fa jonka siya be fa e mawbe mawbe be fubbe gari ta be gari dey baddade gani kenya kanko to ko sari tadari bo kambe laamube ko batti fa jon kasa buddi buddibe be do fubutube gari de baddade gani ngam tadari yimobe fa jon kan madobe tiyati fa fijobe be do be fubbe gari de baddade gani ngam kenya tadari bo fa joni me mabbiti don lumo go min batino mi tutoro ma mabbiti don lumo mango to gineji tawa ngal sipete gani ngambo fa joni nga henyay taw tadari pemmetebe be garote be pemme jonka sa himbe warobe ko habere be biata kiasi be jaham be gadadum hanne be gadandum don nga dum lati nuno hande joni laamube fa jonka sa jube jennele to woddi woddi fa ko batti hani be canna kanko laamu to ko sari ko be kota hanne nufbutu be garam be gadadum dum min bi min tutura on kanun non habaruji dum jogi fatto min bi min matano de baddade gani ngam kanun non e batana ha joni fatto hotollo fatto hotollo fallon baadere remobe nun non ta dari fu kambe mawbe dawranobe fatto hotollo be gari kenya be tawi kanko mawdo president waldere president dawro fatto hotollo le commune meden be berekedo kanko abutingi mawbe mawbe ko tokkimo ko batti ko dawranta fatto hotollo be fubutu be gari be tawi dum kenya be jahi be bosi de boraje be bosi de demeli be dari no nonu hotolloji woniri e daka jondo en ta dari bo be jahunu non be dari hande joni noy misol haniri wadire misol gasi no nonu hani wadire accudu daka jondo ni ni gan ume gan jondo en gonunu non e jafatu kenyitol misol kasab majum be bi'a e hani me be boso be dara be bitta be matina gettali no nonu hani jogoro hotollo kon accudu daka jondo adari bo be bi gonga be bi misol ngol e hani ngol watte gite daga joni e hani misol watte gite gan jom misol gasi mi gonda dum misol gasi ngol e hani ngol watte gite gan kango nu woni ko nafata hotollo daga joni gan misol gasi ma a wawi dum ma a jogike dum dede daga jom fu dum yahan dum walla hotollo dum yahan bo dum acca hotollo ko rima no haniri witta bo kaden wada puwa daga no haniri ta dari bo gonga be bi misol ngol jongol kango nafata hotollo gan hana tagado dura hande joni jaka daga ko setto faagi e jondo kade ko wara tampa jaka jondo misol gasab majjun wacci ko bi hani be gara be dara nonu hotollo kon nonu hani ko misire be gabe matina himbe nonu jaka jondo ni hani hotollo kon misire ay no kambe mawbe be kali kenya dir misol hotollo de jogade hotollo kanuno emmanuel kakko sisi kanko batti falton kenya no kado wutori mi bi matina kanu non en jafa to leedi janandi ma fato dana diamat nembe ko jogi de
1: fm nosna
0: Batana no kanko mini sijo torano jangi de biya de college ndido kanko ade yemi Clément Kouchade o yahi o wosike boraji kudu di sanne o dari nununun jande woni nununun jangi de den nun jande woni e yahira ta dari bo heki Kenya maone leo tubako gwendi ngondo balde mudu nai kanun o futi o yahi o wosi de boraji handajon no yahi kufo o yahi mono ba deje mudu o yahi dum o witi o yahi lueme o yahi plateau bo de plateau don o yahi non fayte Port Nouveau jangi de biane lycée Bianzin o yahi dum o witi o yahi jangi de biya jangi de lycée les jeunes filles to suka be rewbe jangata tadari o witi o yahi dum fato to fa non non o yahi fat buraji de dum o yahi o dari non non be goni be gadiya gole jan hande jon sado maji de non be don wonta e heba tadari bo de potul mabbe o hebi bo ko nga o fami ma sado maji nan de jangide de ganta dari fu be bi gonga be bi janginobe wala janginobe be duda be bi bo gonga be bi fa joni tuudi to sukabe jangata tuudi dimbo dum wala e dum hejibe nam janginobe kanu buri tuudi din duggo jangde suudu gofto futawa janginobe ko wonnum e buri kade suudu ngoy kade tayi ga sab ma sa do maji ira yidi do fu be gari be matini modum be bi gonga sa do maji ko dudi sanne kannum be goni e be jia jangobe ben kannum dudi kade buri kaden cuudi din buri bo kaden janginobe ay no du woni du wadi faltum o yayi kaden fato lycée to yetto to lycée technique pobe fatum kade o yahi dum o yayi fatum o tawi va joni sa do maji goti din dum janginobe be duuda jangobe buri kaden cuudi jangide bo kade ei o wi gonga wi hani gouvernement me watta semme hani gouvernement jonka sakade beida watta semme de walluka jande leedi meden bene de walluka jande daga janginobe fa jonkan cuudi jangide do nofu butu hani kade gouvernement beida watta semme de hebugo dum non de wallugo jande leedi meden bene o wi bo gonga kanko minisi jon o hali o wi gonga yaaduji makko daraki o shutaki o yahan kaden de buraje ko dudi o yo yahan de departement ko didi amma de yaade departement din o fuddi fa to jour fa colline do fuddita ko yaha jonkan departement ko didi no kanko minisi jon o hali bimi matina on kanuno en ja fa to leedi janandi matne be ko jogide
1: FM Nosna
0: fa to leedi janandi e batana no republique démocratique du Congo République démocratique de Congo bon de didi kanum be kawri falto ganta dari fu falto padere mabbe Kinshasa falto be gadi ton bangalgo tanga ngabe gadi ngay ma don mawne fini asawe ta dari fu de gadu bangal ngal ngay bore ngay sankitori no wodiri gangume ta dari dakati ko be goni be gada bangal mo fu woni holla beldu redu mudun de suudu mangolgo be gada fijoji jonkasa be kolla beldu redu bangal ngal don no yite uppiti de suudu ngol de uppitaade yite ngal dum waray dum wodi gan hande himbe la sedido kannu wari dolli tawego himbe ko dudi sanne wari nauni himbe ko dudi wari nauni den ko yite ngal uppiti ta dari bo be kambe polisibe be gadi lalaw be nati de worare ne be noddi kambe biyaabe biyetebe pompier meedo andi be don be lati non himbe dawranobe to yite uppiti be don weta nyifa yite kan wadata gineji sankita resa gineji mudum non ko yete gaji o do fa jon kasa wadata ko yite ngal nyife dum do butu be andani dum be don be gara be nodda be gadi tifere wore be gatte gineji mabbe nyifi yite ngam to non himbe nawni be ta dari bo himbe nan be bembe etta be nam e be jara jondo de lokotoraje mawde e be nanane sanne sanne ta dari fu de no atta ko be dum hakkiloji mabbe witta be dum be nan e be nanane taw ay no ka do wutori fato badere Kinshasa fato de republique démocratique du Congo me bimi matina on kanuno ha joni de leddi republique démocratique du Congo dom min batano kan nyawne mawne biane ebola gilnyengel nyeje hay engel witta baaw ngeli hay ngeli witta baaw gangye yahun ngeli watta semme fato leddi mabbe republique démocratique du Congo ganta dari fu hande himbe buginaaje jeego kan wara do yida gilnyel ebola fato leddi mabbe

0: no gabegan ditia biam ama iga kinga ngwehu dia
1: ye go ngwehi bai mo
0: ye go ngwehi bai mo nga ka nga afia mo ba ton ba onpi gima bala tia de mea ma bala bulu yu wa lo to do ton ba bwe bwe de ti bala bagara agun gwemo panga ton mo bala bagara won ti ti ma awon ngwehi afia an gbe en ay en do no mo ba ma ton ba onpi ten yin o onpi lo to di lo nanye we ngwe go pon tuli pon ma yin so ga mo pon wa lo to di ba ga ba ha en noi de ten maraba de ten bin kro fo ba de ten son ti ga we oko ka gobi ko yi mo pon ga yin wa wa lo to di
1: ba gobi yin so himo pon ga yin noi mo
0: o ru mo e ba mi wa pon to di mi o de mera ba ngi ho kiro ngu yesu ga ha gobi ga ma ye ye go dun ro mena wo ya ma so yan ga ndera aga ban da we wa yin no jama bi u ga ba ba ba ba twa yi do ga ya tire mo ba mo na gun se na
1: gun mena wa so bon atana bon bon to ko no tongo
0: ti ti ti hm irun do bon bon to won pe to won fa mi progo yin
1: won we him ma ho bon bon to ko do to ga to ga to ko ta e de
0: irun do bo ga na do bo ga ga wiru me mi ya wiru a dia de o ma mi a yiru no apun ka ko wo biro ba ba ga en ti me mena bo se wi
1: ti na wa na de no e bo mo to wa se ko ama bon bon ata de se ko ma
0: e ga ko no do me kala ko mi ni
1: eh
0: to gbi ba lo to gbe gun wa gun wa amuro to amuri dira lo to gbe ho gun me un gbe mo wa ti lo to ko wa ko po ya se ko me mo gbe se yi go se go wi dira po do wa gbe mo me tata yi go me do hu hu go go hu hu ye bo mo de wa un gbon so tata yi go mo ane bo mo tata ton go we sa me yi lo do ba ge we mo ge be gbon go ba dabi ba gbon wa ti
1: ame
0: ana no go ni se me
2: I'm going to go to the house. Ogo bado ko se bona
3: o le kasona
2: eh gina
1: wa he no e gba he te gira one gogo mi wa ngwe mo wa ngwe isun ko he mo
2: eh ye ba gire gain no no gain girem gan se to ma ka si o ton ne ko ni bado ya ka gbe akara ye ka ti ga he sin ba go bi ba giro giro mi angwe mo gogo nu lo to da angwe mo ko nu ye pro ko wa ma la ka kunu ga wa ma ku bado eh kando de baso lo ko to di mi adami bebo galunda banu ko won tombo won ti ka ma la ke kuni mo mi lo an pe an la ke kuni mo ka won goyi me ba ya ka goyi mo mi won tombo ba la ke kuni mo won ti mo ya goyi ma ka baro mi an la ke kuni mo la ke kuni ganga wa he mo adu ba ma tonde mi bara ikane ba ne man gun ma gun ho di na ya baba go mo ana na gun hose bala na gun hose ra ka ye sona din bado am bado ye gati ekporo ko magun ho ki koko na dobi bado bi amomi ka pin aka hoko eh ka hoge gun ho ma ki go no ye ke am ya brada kumi gobi ya mo aka brada kumi agobi dimo ka so himo ma re de ka kara mo
1: eh ba te na yugo be pin ya so ro mo gam
2: o go yi gan
1: so ro pan ku pan so ro mo
2: eh ayo kando to le un gobi mo debi na wi se do ikiru gero pa gobi pa o ga de ka wi da lo to di lo bule gobi ya koko wi baga pa de ma yeson kanku e
1: mi ga de un ni e dun ro mi ro
2: eh un ni e ga dun ro mi eh ye yusun ba an gobi mo agu ne wi ka kana bara gu na
1: an ba ka mo me ye ma so me
2: e ka ha de an gobi mo ma na na mo de yo ho won gobi ka koko nu bagere me eh ama he gobi mo ka pel ko to da gobi ga ko so ko yo ran agina bado bi kan bado ya ga bia ye ga ti ga hesin ma bado no ko ka gina yun ka gina ko ayin gun ayin da mo ye ga ga ko adama ma babara du ami ka anu bara na ne hm wa hm yo giro yo ko ga ba ka giro dubi
1: na
2: bado ye di baga mu bakateri bakateri agu bado kane abunu tima fa ama bado ni kasi ya katime
1: mbwe mbwe
2: ambi mo nundugi soka why tokola ba dugi sokura eh eh baro ma wi ba dugi sok ma ba duga ti ba nu dugi sok mu me ka ha mem
1: ama bon bon ha ni an dugi wa he
2: ma bo bo ha ye dugi ko ko ngane ba ko da yo yo ba ha ga bo bete ha girom ya kan ko ga ha pe me ba bon bon ha kan ko ron fa mi ngira ngira ka ko won to mu ngira ngira ba bo bete ha dugi ko nu sok mi
1: go ma he go nge mo ye ma so me
2: kan ha ma me pati pati kakura bu ka pati pati
1: ba sa ma de se ko bu na
2: bu na bu na bu ba mi no ko nti ma ba ha bwe bwe ba mi aka so mi ni ka bia mi ka wi doge ada aka gina ti bagia am bia o me kakura ko pe me pati pati me magu mo ka de ko
1: me na anga gba he te no ti ha ni bu bu ta ton ko mo ta ka ton ko
2: bwe bwe ru bwe bwe ru bwe bwe ka nu ko bwe bwe ka nu ko mba na bwe bwe ya ki ya mu de mi na giro adama gununko nan wa bune bune ya togo baralu teta togo kamun gobi bangwe mu baralu gununko yebi mia bangwe mu
1: ama bomo te mitan
2: ngo bwe bwe kanungo bwe bwe mbana ka ne ka sina abuko
1: ama wa kisiru kiwe
3: to no yibere
2: me ka sina abuko
3: yibere ti ya to
2: kibu ni ya ko pa ane ne me no gupe pa gununu ye mbu hinuke na nywa ka wa ko man segute yara
1: na me abaro mi so kodo
2: eh
1: magamada
2: eh abaro bwe bwe la ne bwe bwe kan to gununu mbara me
1: bwe bwe ta mbara won de ni
2: o kan to gununu mbara bwe kuna ko nun toke bwe kini ko ma nun toke mi gunho ki ka gangun wi doge yirwa
1: ma gwe mo gunho ki ambara ne
2: a gwe mo gunho ki ambara ba lu to da
1: pa de gra
2: an de gra an de gra le ba ka gwe gi lu to de gun mero eh gwe go unu edu ya
1: mi ba ka he gwe gi lu to do da won siwe bwen bwen mi ma ni
2: e lu to eh bwe bwe mi eh yin do an de gen o yira gen mo lo eh bwe bai ha gero mi kero ka ha ne ne nga ba bwe bwe gunho win kero gunho ho ne ma gwe gi ma win kero gunho ho ne ma do bi gwe gi win bwe gunho ho ru an ye mo siwa wi mi ga ga ma ga mo wi ma bwe bwe meni masara ha ma kon ja ga se gunho ga kan karam gunho ga kan karam ama kama ku an no raimo gunho gunu ka un tu ha be ko me un ga dum bi me ba dum mo mi gwe gi ma wi mi ma si o mo gunho ya yihon yon moun son.
1: Mena, yeme son, gwe yi seron son, ton lo gompen, o ten seron kou, di ten lo koutou, di la bo gwe biye, bo gwe yi nou yi.
2: Gwe yi seron son.
1: Yan
2: kou ron. Kan kou ron.
1: Yon, san wanyan gira.
4: Souwe yi degi gyo, naki nge jwen yi fiyo. Dwe gwen na yi doya. Naki yi ungo. Ante mena yi rondo, ate shwa me yo, ton gwe ron mwa. Ten, abe hen, awa hebi, he doto gwa bo. Ami mi tonturo, gaya, kakpen ya, ya dira. Se gaba, ame kou kare bago nye. Ton gudon siyon adwa tega iko ka ngunye ba mo bwe na me
1: yinga
4: bwe na inta bwe na do yin bin ngara kpenya si an gari mo ngunye ba sai bo ka simo ba ga we so an gbe la e ko me
2: ba he te ga yo
4: gbe kakim yin ta bwe na ka o ka no
1: awo na
4: ye ko ma ma de ge si na me ka ge ya busi kunu kire me ye ko ye busi sa de we ku busi kunu mo
5: Kai kana nga kanoma ba mbo adwa de guson ngwe ke akpe abwen bwen ka hane guson ma mbwen bwen ke fa
1: e de ke ba anti akpe ma ba kan
5: aha to mi aba be onemi ama ya de mo puru ade anga won mormu
2: won bwa do
5: won mormu ana giro na ne bwa do
1: ago de ke
5: ago ma puri he ade won mormu do mi te mi haga ma mi ya ba te suga sima mini gun ba ha ku kuna sen ha duge sa sen hi be bai ka ho goro un bwa do wo lo ha mo ama ye mi men ko men dira agu ho kanu an ga won mormo an pe ya men sara ton na ne onun kwe wi nwe wi a momi bo ga run wa hera wo ba te ga ha giro mini no ba ke ma ba to e kisi ho ha wa mi ba hu ye kan oro Baba hun kan na wa ma hayin galo de mo ya ka wudna mo gwe ga gudmo ha ga e de mo no so ko iku ah ide ho gegere san sigi wo bwado tima ama banga baromaga mu kugunga sanwa
1: anga figo mu
5: anga figo mu yemenda aga zama anga wa zama ne do time ni gun haga do go sai gun kuko no go ikere yino ya he ba won biwi amara te ma maga daga kwa magura wi bulu noi
0: banye ndewa
1: basaka
5: kula hiyo la wi noi biri gun ngi abafa ta he gere onun so
1: ta me nwa ga bimara mi
5: eh ta he gere aguma wi ganka ho wi bei ungbera dia wi esonhi tente akwa wi esonhi unga kuko no sia ah san sigi bara tanwa amade ya de mokpuru ade anga ganne ni me ah me kwa mendira
1: anga mitare
5: anga mitare gintete be hanfeti hakamri ha mo hawuro ro wa me ha no no kwo baga hundiro si bagu mo bugo hunye nwero to be hetto na so bi ban nami sai ngbe sai mo hodora ho gaiko yira san sigi tenwa ro amade ya me hatura mini ah anga mormo aga kiri
1: anga de moyi
5: anga de mo yenko yengo ko yendira kpuru anyeme bunda bundere ka hamera bugo wa budoga wonko awa manti ayi mpati gari abwado angu moyi ogo lu tuite angando
0: to yirundro
1: yira sanga
0: dari be sai sai yo mom
1: na wa ba ko ninga ba ko tene
0: be ba ko tene be o de
1: ba da angu ga be mi ka angu se
0: anyene awu ga bi ge de gitirum aga gina gina se aga kahoko se bwado bika nuwa he anware to
1: ga kahoko pa ngunwa anwa abomwete so
0: mama bwado ka ti ankahome ankaho ando me kan kuro anwa na ne kenene ngoro kan kuro mi gunu bila empatipati kulkul bomme kan kuro tologo un goimo kubi unye moka genga tia pa debagi hagirun pogun bwado bwado sete ko de wing mote balara gon balate sunna ko gon mome balate sunna ho gon
5: ura mai mo
0: ndona mo
1: e ma sunna bakin bi gan hetam ko ayu ga yo ko ku ami gon tonu ungun tem bwado wing go bi mo wi ama e mo sabu pe de ngura te ko won wira ko uda de won wone ba ka go bi sabu in wi dire mo
0: ye ga mo e mai rindo
1: bunate wa ka
0: wen wa
1: ka gun na
0: bi ya mo gulu won so ya ah gun gun bi ya mo koko nu la ke kunu wa
1: ya ba dun
0: koko ma wen wa ho koko nu won do lu ka gun na adaba ka nu won so he me
1: na he no ba mo wa ka gulu agwe mo na don re ka
0: eh ba gire ba girum eh adu de ka won gwe ka bala ka lu de ba gun ka lu mero
5: to
0: ba ma bo mo nti
5: la ma no a lu go toro ho toro baro maga tura win yomo figo yomo yakpa maga tura me gobin komera katiro sai kwa mbaya mbaya iko
1: ya ye me sima ya memo
5: ehe iko kokai do mi gira gaye ho
0: mi na
5: wa do ka gbi abaroka agwemo ka gbi ga mu awa to ya manu wa hi me maga unu wa hi ba ya ga kwa ya dira pro maga nu komi ya wa ka gbi se gume do mi si me bogo do mi woti me do ha ne angwemo bogo mai bogo do wi wa ma
1: ya nyoro
5: ah so ra nyoro mi to dede mi bara te tanwa mi
1: dede ka kan an ga kan ko mai dura
0: eh ya ba sigi bo baka te sigi bo mi ya ba
5: sigi sai sigi yunwa ye
0: ya ga de sara
5: yundro ye ga wo de ya ga wo de ya
0: ba do baka bi ya ga
5: ka de ama ye ga wa
0: ko bi ha giro ko bi ha giro ko bi ha giro ni o giro de buti ya we san ya hadu ha ga ya sa he do ga go bwa do ka ko te yo aha ko te yo mo ba
5: to
0: bwa do gina am bwando yaka gbia mama mbwando bere ga mangwe ahe mangwe di ya ho na ga na agina bwando bi kan
5: toro unne o baro ga gwe wa o unne am bwando
1: ye ma so ma
5: u ka ho ko agina
1: wa wa biro
5: ba
1: ra ma no a
5: o
1: be se ngari ni sa mo mi di su yiro ba yi ni di si pe o su nu mo
5: mana hi
1: se lo jiru asu
3: ga ba ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Undere ke beba ne de unsanu amoro. Bube moru su, pa be mote tu be kuru munana.
2: Be war ho.
5: To.
3: Be war to.
1: Me ma bem.
3: Bado. Besa alafia su.
2: Oh, bado.
3: Besa alafia. Yoko ma sun danke. Mi si esa ma ki. Suka da suka ye numa ture.
5: Bena.
3: Bena. To ke ye na ye ye na ye ye mo ku ne na ki un gura ga un me ne au ye na ki ngere tro ga.
5: Bena wi ara fi mo gura bari.
3: Bara ibere bato no mo.
1: Ye na ya.
3: Ibere bato no mo an dunia mi ni. Beto no yiber
2: yaka wimara meka san
1: yere me to go bigi wa
3: yere beto no yiber ama ye wurare me gano no ya bi cha mo fasuta
1: na bi jamo
5: unne
1: ga bi jamo
5: agero me
1: unne ga bi ja
3: para do para do tirata sa to no
4: yiro do ba to tirat ko to yiber
3: para do tirata to no yiber
4: ton
3: me wi ba simo to no tirata ko to no yiber una ogina po ado mi mo yanda mo bi bukere gobi yu yu mi gumi anye me me saka ora yu mi me ko ro ti
5: eh
4: agma e moni
3: me ye ye do ke me gobi ko e pro nguna na ye ya mbi ye pro nguna mo ma bwado
1: sedu kiri o
3: mo ma bwado ya sara aden dakara un bwado ya sara winti un don sina me saka e wi duwa u ye ye u ma e me ko ka e ko
5: sa me un gan
1: eh sedu kiri o ina ki ya sia ya agode do e ba anwa bwen sa to go ho go moto wi bwen ya nanga wi bara wi me go ge go pin obara me nti ga ma pin abara ba ti go go ge go wa ti e wen bwen ti ga ma wa
3: awo
1: You don't know. Ba mbwe sa ba gobingu nu wasi angun
4: me
1: mwado ba gobingu nu wasi to yinyira ngwe ne aswato no inwa ba hantombe ba wuyu kwa ituma ba iwaibe kabena ana hakula
6: eh
1: lai
6: ala ni to bo ni bo
1: de proba no masu lai
6: na kira dia yindo ano ho Yo gbo ba ni ba ni en ko so da wa o.
1: Nanwa.
6: Yo gbo ko si me ka ko ime.
1: Oh.
6: Yo se ba wa.
1: Ha.
6: Wa do a gbo o.
1: Mira.
6: E me na dan ye mo. Be a da gbo mu de ye ka se a da mi. Ba e ba so so ko mo. Ko wa ye mi da mu wi le. Me.
1: You know what I'm going to tell you. You know what I'm going to tell
7: you. You don't do it.
1: Don't be quiet.
7: Tambuado.
1: Aha.
7: I want Bado for ya.
1: Yawa. Kurando.
8: Rafia.
1: Mama ni suka.
8: Agi muskin ganu.
1: Afaiko.
8: Ane ya. Oh. Ane ya ambado. Bangkungu mo ba ma gu ambado ambado kama guru daru.
1: Nanu a.
8: Ni ambado kama guru daru.
1: Ambaran lu guru do.
2: Ambi bado kama lu guru da.
8: Mhm. Ni mo ambi bado ambaka guru da ma ambi guru da
9: I'm going to go to the hospital.

0: Marubia wa gure sana.
1: Afaiko Marubia.
0: Ah, baadu akachele anawa kedi kilinu
1: mnisi. Yama. Sasera, ya lo, sote mtuwa mwako hafaiko. Ata hakuna mi?
2: Afia.
1: Mwaba nusukuma?
2: Abubaka.
1: Afaiko Abubaka.
2: Nile ya.
1: Oh.
2: Ni kwa adu ya mbome.
1: Mbeba jiruwa.
2: Iba bawa mi, bawa mi, bawa mi, bengo kusukumi. Ebe hasukumi, behe, kwebo eba hasukumi, ya bwole lwa hasukumi.
1: Mbeba me?
2: Oh.
1: Yawa. Toh, sasera, mbeba bisu, bega kukai, siru, kiru, anuwa itomba jiruwa. Anu. Yinyi la kiasu, suwa, suwa, behe mfaye wiliku.
3: Toh, susiru, inamo, sagina, sana sabi tobra, bebe bakunya awami. Ka me baben wanwe yin ye amo ya dira alafia ye kiri
1: ba
3: alafia nan ne ya kubia alafia ya mbia yenti yoko sun irunduro
1: yawa ba hite
4: irunduro
1: ana to magiro
4: tanwa saha na me bi hito la ku yawa gebe bu ba te game bu nane bodo gina ya ba ko ka hanne ye so ton bodo ye so ngu ade bodo am bodo ye so ka de gbi de ton boaro boy podo non te gbiro gagun ha mamlo to lo ngai no ama ba ton baro mo mo mo ugui mo le ne ba on ki un buyi para mi ni bokun pa he ba te pa mbo ko bege ha ko ma po ma no yun mo ba te ha ki o kanu ba do ga mba te ha am ba ga ri si wa e me boy ba da non di ma mi a tu me un na sa na mo ka ko ba en ba di wan wa mi go na ngo yun wera ifo apigo o a te ri ro ha tro mi mi o Kebigo wa kewura. Nyega wa bwen bwen bara bagala. Titara go.
1: Mane he ta
4: tu go. Tu go tele. Go wa mi te ko ba ndi te anda yumbi hunga wa. Mago ko ne mbi uto itabwa kewura. Ba mangira ko itura. To bande ko itura ni. Ka do bi yobona ko. Yega da dabe da kana kwen o me ti bwen bwen ti da kwen yo.
5: Ta su ye ko to grege ko ba ga so. Wa no ye ko igiro bwe gewi. Tonse. Una ye go se ga wi mba mo. Saran gema. An ya momini ara kaho ma pa nigeria kaguye bayo giro wis ya basita ya giro ne kedi wuro kan gura mo kan yembo bo kan nyima awun oko me kedi wuro ko na pa bla ton mi amanya no so di opo ga ewura ka pe ko an waro kan na pa he ahewe ya
1: me ma he go imbira bera imbira mi ge me he kpuro so do anda na ha ma mi ne he bera me he
5: anwa
1: ama ha ga si ha ga
5: bera ngira yena na giro ge ture ndi ge ngira ngira bwado bwado ye ga bia pati han kura mi ndi sama do hunwa ga ko mfa go se go du diro agu bwado no kama an kura mi ba ye ha so mi ba bera maka ha ga bera kura go go kana ba ge pali go hunga ba sanda ha ta jiru duwa mi
1: kama ngwa ha gwe wa ka da jiru du ha lo kutu do mi ha on gwe mo ka lo kutu do mi ye ma so
5: gwe ga kuma wani
1: abana an gwe mo me ko mo wa me
5: ba do bi ye la jiru ya ga bi ago
1: ya wa direge
6: ta na siara ga ni da tama be hanga ha ko mi ni sai ko me mo bu ne ga ha am ara baro ga gwe

Angoma, go be more. Angoma, Tony.

Tunto, yega masan, damanga ba, yam tison bouteni ba nan kwa wiz, zem ba si la kwa nou bosi ya, yega masan sinan be ba, son ene tan, dodo ga kro fiti ba kwa, we, zem snon kon nou, ba ba ba, wap ta ye bosi ya, zega gizan, zega gyan nasara. Yega mayen ba, donan, da mera, senakaran yara mine to, ba be, be be ba san paro, be ba ma, walo gen na, dodo ga, ba be mbule mwoyen mwere re. Ba wè son wing gong wu wing gan son wu sa on yika san on ni baka nana ba wè wa wing bedroom ba wè ma wing bedroom yin wu sa yika za gwe bi ni ko ba de kenken o ma de kenken yin bi wu bi ro ha sin na bi wa ta o ma be se de mo ya me ata era ya yika san de sin na bi wa na do do ga ben ti ba ma son be ya ti a ma daga tonten timo to na yena amembiru na da nyeso nikiaba kuna emo to tenna debe kia e salite na wa kede mi jawi besangi a besangi nyiro mpon mariam sabe tarata o osina dem nyeso so bi kia ba e pa kuna emo ada ma mina wazan be ba na me dodoga ba ton ba to de ton nyen anu sa de ba sa ba wasan gare bi pa emo amembiru be ton kwa be ba ga wi dina besan kro boko banun so mi won yiga san kon an bira gya bin ti ba ma so mi a mini ka sa piko so ko ben boko ka so ko ka so son me son kuna ta ka ke lo ke la ka ko si ne mona ngwe ne an we ya san wasan gare bi an gina na me an we ni ata ta yiga se san yiga ti ba san ka se do wu so to an wa mi do bi si wo me na me son de de ke ya mo se ni ka ko ge ka ko se an ki son ko ti me na mi ko.

Ama ina kona ina yamandere ya gi ademi mwosu na e wili duke yon nan kwanisyon teru. Ama

0: gisoye wala e kan duke yina kunda ware na wakwa guso ma de ensemble guso ma bare kuro kana mina turami
1: even number one ya
2: wa
1: ndu ka mena o kana mo ga sa mi baba ti baba mira bangina kone bangina eh kona yeku to mi ba ne aka sa wasan garin ji kabun kone sa so sa kana mo be ba sa ma ti o kana mo bu mana to bu ko le ko wo te ya a ya sa ba sen de ma tan ka u sa da tan ki le me awa ke ya da kare mi sun da ka gina sun ko ko ro mi ran
3: Yeah, I didn't know.

Can you get a little rock up? Can you get a little rock up?

question.

小宝宝咕噜，几声大鸡呀，那么那乌那乌，小宝，俺家女儿忘拿了。

Ah!

Pas de moi, pas de moi.

बताओ, आने जल्दी बराबर ना।

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

We're

Thank you.

Adiós.

Vai, que vai.

Bravo, bravo.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

0: Oui, son frère, oui, son. Il atteint son sort.
1: No, no, no, no, no.

Thank you.

Amar, ay, sigan de vestir.

0: Anche oggi la canichizio
1: per sono sorelli.

Sigue aquí.

I'm going to go to the hospital.
I want to get it on.

0: Vamos, Jaiba! Gracias, Paulo!
1: Viva, Dolo!
2: I'm here, you're here.

0: idol.
1: Yo,

Parce que ma parole,

Thank you.

Garuda,

ni dola dala achawa da dalila kai ni dola bara achawa da falilla yo wada yama yama na wande ko wati goru yo bidimela yo no do wagi kai Fatima Adasan says a new one Adasan Lukumanu Miwada

Kalau tuh dia luar biasa.

ribu di majalah.

0: binti ban dere mi won igon te bagate be sokmo ade korbon yengulu giwunti bakinya buna sanu sanu wahwa subo inga yesu walo mega makwa amera sinamo biragia sinamo da binbe ba sinamo go sa kuta gendi batum moisa ma me amaswa da hantrugo minego sanda sinande suno sanda sawre suno sendan girai una suno sendan ge dugu suno kama boy suno to boy yesam negun de sinam be ba ma be hantu go negun to bango bure negun ka hagire sa haguba ka hagire kan kan riba to be ko sanu sanu ba men na me ma hawa sa ga sunete kwa be ma sa ma so ni ma so nti ba si mo nyanga nyandi ke ngatia mo na ba sunete kwa de nka we ne anwa me be la me kia sa da ba nwa sene we ne so ga ba bon ko mi lo si mi la ngun so go yon be tia sa e be tia ni ba ma awon ye unge ko gwen ye mun so aso wi o sa ba han bi ne te mi ngun we ye yiro so agbe ye ye ngbe ba te ba so confederation ye pe da wi o kia o si gno ko bo da ko ga we no iwa me no se ga gbe ko bu ba ko kai mo mi wa ra ya wa pa winti o ma ga ibaro ngo da ba tu hi ya wa lo ni ngo tu hi ya to gi a won gba ni bira bira ngun gi a o kura mi ga mi agia se ga so bo ga mi agia ya wi e mandela ka po sisi wi o utombe ku le bira mi ga
1: besem bi ne te mi igbe te te san ta cvpc ba so mi mo bu kwen bu ga won su ye we Bangunga wosera bawa, pasogumo FNC VPC mbugurabu, biraba sigenomo. Ben sigenomo iso aso, bakura mawa, gbengberegan kwa minu so, gamyan. Mia bawi tingi ya bu, uyu san gbengberegan kwa minu CVPC mpesidamu, bawi unwe gbaro bira. Gamyan migun, de unwe suwe tando bayiru nsaga, yewi tingi ya bu udura. Yira, sanabi FNC VPC gibu, ate dea gibu, kasire IC gibu, babira. We gane biyo badu tamu, uga san FNC VPC mpesidamu. Wiyo girwa jibana giri baga sigeno emu.
2: Tanturo mbuhi kwa hano mkwe ide me huwachi. Suru yi hanyo mi, mi hana kongon kolo. Kwa ngangani yiga wino di mi hama jasid ka iliko vepa. Behan aga tau mo hana tole ndi mi. Ten ten ba de mbuwa dole kwa uwa kwa utite behan mwa hongba roho. Kwa hede mwa de mwa haka nonera. Magon duwe nuga anga yende ba mwa mba damo. Ya hana hube ye he. Mwa hong ba anki a yanga ye digi saki yendu ye tatia ho. Mati yiga wongu mwane anga we ha mera.
1: Birumigum, beba sa bako karimon. Bisumwe yobogo ga wusu adab san binin temmi baga gbe ogo bu fagidi mo wa bubu sika bisumwe ne buko buga bin wasu tin yaga Dr. Alasan Mani Amadu uga san Aisin Dirige iwi suara kiyo
3: tabi numi sa eni ka beti tin yaga o yiro go meita buga wiro go tin yaga dagunu ga ha tin yaga bi ga damo yeso ha ka kamo sa eni gbe ogo ba wure ode ben tin pa bon ja ko bi asupe bude bu enye ga go nonera domiti me baye kuwa wa terukpem Yembiru behentin daga ba mo gama ka bi dabin ba mo gama kotonis yeka ma ha mi time maye nyega oga nonera mia gbogo mu hukuko ga bunya nsa kroga wene hotin yega domi tinyega oga hawa wo yeka yindam burun ko ba no ba yeta ga burun ko ba no ba inendi atinyega otore ngada midi kome ko ba ti agantetu yoka ko ba inendi ngada ko ba no ga bun
1: buga yarina wo sa FNC VPC president umwe yobe kanama buri buku kariko saini so umankire suru so sama migum buwon wasu tinyega deminga wene gane biyo baduta mu
2: beba won yi wa mba ga da baga won apuro ya saga tura so do ya kona ga tesi du no be hen tete ma gun non de ba za gi hondi wo he yiru wo he ta ba ho te wi go wo he yiru wo he te ho dame budi za ko ba ye ndi jacobia sipe timdura ba ku ma ndanga ke no pa bu ye nyega jacobia sipe ye wo he yiru ye ga nyega ye go ko ko etatia
1: wo bi won gba ro ba ma bira witin gi abu une wi nu gi dura mo gure winti ugbe ugo bukana budi ku kariko buti nyega bigasi
4: gemba gihuna nengiro mana baywa na ntet maga kuro yeba wami ho baban soa soa yega winin kwa mi ho baban soa soa don ba ho soa ma shira ya nimu yeba to ba setan mi gumia ko ba ndamu setan mi ho ma awen nu ho ni no de sa du be wa ya kwa za premier di hega gire ni madaye ko kan kwa no na kana mo we wo busuruko kwa ba shira ya setan ho mi tetema ya bu ku
1: sigeno ebe FNC VPC mbugro ba mi gum ba iso asure wa bukwen buga mwe yo busumi yeba ma nagire yira buko kariko bisunwe yo pae pro ko ga wi mwesu tinyega si aba nada ba mwesi mu yamu kwa bunye na be pro
5: FM Northland
0: Gema, son hagene, daba sobe, so here, ya and so I behem be lent in Yesa ke wuran bira ja ba soromo ye ga mandira ni sina se ko wi o ke di sa dere un ga guna mo o sia mo se de no ko mo da o di ga sa ba ke un ga guna mo department la department o bi ka me no ko ka ma be metri be amera ni se ke no ge so aso o ko wa ba nye bi ba sa bu ko be bo wa lo ja ba nye wa ha ye nyira be bi ba sa metri ba ba ka ke be wa mba mo ye so aso wa zo ba ka so no ya o se ke no mi ko ma o da tin ka mo no e ko fo ka mo lo ga mo be be la mi ko yembe soa membiro umada we maintain kambo ka platon ten kambo so amera sika so kura porto no ogia odo ambe lise baso ko lise biazon ka be basa won dia pibiro me den to fam ke dri pio ni kon to fa pime ke de pio mi yo kura mi kon be basa metri ba ba bi se na ka no do ye ne ko mo ma ga si ba giro me a ba no so mo unge so metri ba ba ton mi ke dro metri ba ko mi ke dro ala de me ke bibe ba metri ba da bi nkiro wa do we metri ma wa ma won ke obo be dabia to aga manye yinyira ka gire ba ke oye yuga bibe so adu mele bakana mo ameti gawo we so sosia yembi so mo ane be ko ntire gba mo mi ke o bibe bo nga tire gwa banga mo ba be nye tanga so mo ka ha gire ke o mbira gya ke dia mbira gya to ma yen wa haramo ke dia komye to bana man ku na mo ngwa ma yesi ra nyira ba hi wa ha baga so wa bu ba wa ama o we sira se kwa ngire so ba so mo ade yeme klima ne gima ngwa ma yan dumine ngwa ma ya ku ka mo me dumi ya ma wi sa me ni mo mba ke ba be ba sa bu kra bu mba nye mega mega wa ha ya wa mega mega ku mira wa wa wa bu yen tin ka so a wi bara te to bara ka wi tin ke to yen so a so be we sigi no mo be ma yi mo ma ni ga sa fi bu ka de ma wa ha ni ga no mba no pa ni ko ke ni sa ko ba na da ba ke o wura me wi si na se ko wi ura da o no mo di me be la mi ga sa yi da ba no sa na ngwe ne su bi ka be bo no ko be re si me wi ko sa mi ni si o ne sa ma nyi ra mo so go ndo wa mi tentu ko ngia tentu ko mi ho ma kura ya me Republic Democratic du Congo RDC mi ko asa da ba no ma ana wo ga bi de ma nde ma ba ko kwa mo mi ni ngi ntira zuma ba ka so no yanga sa mo asi de so no ba te so yi so no bo me ba ko ko pa te ba yi mo mi ko me na dan ko wa nyami ba wa mi de te ho ba wa ba lugo do tu sa mi ko de te mo ran ko na mo ande si no de te tan do ga bi ta do kiria mi anga kwa to mi nda yi do be awio ba le to mo ga wa mi ko be ba do pa gra be ba me la kwa to ba ka te bi wa no to di ro ba bi no imo wa wa bu ka bi fa wa ko bi ra mi ga me sa yi no asa na we ne suma ka ba bon ko me mi ko sa do no Republic Democratic du Congo mindi so nyara ko ha ba no sia ma Ibrahim Baralo to sete ta to be no so wa ya ta to be no so wa sa ba na sa mindi Ibrahim Baralo ta yawura to mbe ba se ko ba mo na ko ma be gara ba to no ra ita ko mi to tia tia yen nura ita yen yi komye ba ma ne bi ba ba ti wa bengu hiso to ba tura nde to nura no ba ti an saga mi han ba tura amaga o ba ko kai ko bu bagia ba ti mindi amaga o migun to ba ga ma pin bu be mu bu be mu ne ka ba bi ba ka ba ti sere ko wa ba ne bu ba wa an de bu ba no ba ti a mi bi nte mi so e bu la ba ti ta be no so wa ama bi ba sa wu bu ko bu ba na ngwe ne bi o da bu do ya de be ba ko kai ko amin ma ba gwe nya de de to da bi no mi han bu ko bu du ba be ba san yiro bo bo ka tumbo fa ba ko bo ga tumbo sen sen se ya me ba te bo ko ko te to wa wa ka te we di ye mi so ba ma ba te mo be ngwe so ni wa ma be no ri ba wa o bon adura ba de go e to hunu won won so ba no ba yiro ka tina ka ita se ka to ye ba mi an ba ko sa ba wa bu ka so ma no ni ra sia ba Ibrahim ba te ba wa bu ka te pa yira ba ba ko ma ka te pa yire ba wa te ndambwa be te mi so me be la mi ja sa da ba no mena mi se usa mendi se one so ku ate mba so ku yeme no yeme no mbira gya bane a ben tombo ba no se mo man kire bo hita so ku uti ba me uti ba ka gouvernement tombo ka gouvernement so ke bale to bara so ane me nyono nyemo sara kama ntura be se no ba kwa bigo na dan kwa nde to e du ba se kwa bigo ba mbe gara sa me me no hina se te trowa bale to go utro bigo man gin tete se ba nda ba no ma aswa me ba sa gouvernement so ke ba to be to mono batia bala bu yunde ka bala yunde tu bago ma ma mera biasa o tibe to be mbira gya ma be ntono tina gatia mba ba sere kwa to inwa bela megia me hasa ma inwa me ngun min san oge berene to bangina ge wirugo menna meno yamusara meara de me to beba goyne me bila mi kya se yinwa sene ngoyne suka be bonko meme saka da ba ndo ne daka mun da ba suka be no sia amera be hem bilente mi ngun be hanwon dia bibe mu ka ngonye no tura me to nye ba wa tentu ngia ya biga mexique giwo bagia bano nyina ku du mon ton ko mbira giwo mi bon e ba bano nyina to bala gna giwo be hundi ma bilente mudi ma kwasia mo ma peri mena ya giwo me to sa se go yoro mbira mi gya se sere ho sa do mi wuso a ho to e wa bira mi gya me madam bano da ba ya ne sa ne ngwe ne suka be bano ko mi bisi me ngo sa sera beka ko kai beka sa da ki so no kan me ma so he no kana ngwe ne su da ya sia mbaga banga ya sa ga ba kwa so ho da ba ni so da ba gbe ga sa ba no sia ma we bo so no to go sere ngi ma ba we so no kwa to nda bi no be na me no me sa da sina mbu senda a wum bu kwa bu ku ba me no se se gi ma ba so ete be la duke ni ha ba te ka hidmo ni ma te ga te no ma ngi sa se na be la me ja wa ga ibu ko ko he mo be ha to so ba to go ye ko na ga mo be la me ja ye mi so asa ma be no sia ye sa ke un so aso wi wi sa sina se po wi o ke di se ga ne ro ga mi na mo ma so mo ple ma de ye mi to o si no mo o si no go mo go o da mo te ka mo te ka mo o te ka mo le bi la mo wa o ka wa bi ba sa me te ke o so se bo wa ha mba ba no mo ba ga be no so wa ko ma ko kai ko ra e tri sia ba ga ye ro ga mi go pe bu ka ton de pa wa ko ma a me amera se ga so sia sia ye sa wa ha ba mo me ti wa ko ra wa mi ke dirun ko mera wa mi go ka wa he wa ga wa ha da bi no to ye ba ye sia sia ni ma ha ba en da ba ka bo ko wa ye mi so ha da republique democratique du congo congo mi go ana wa ka bi de ma ana wa ye ye ye re ba ri ko pa a mo ni go ko di te ha ba ko pa te mo mi di te da ni te da do ga bi ta do ki ya me ga ko a to ni da yi mo ka bi o ke wa mi bi ra mi ga ye ma ya me go so ba ta ko ba sia ra ani ma sa lu ro ya sin ama sin da bi ra ga so ko da ba ba sa ni go wa mi so ni ma ko a se wo da ba ba so kan wa go so so tu le sia sambado capaz igual me disse.

l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que

Minjeti ya indro fato ganure siki ya indro fato ganure siki minkari minjetabe fato mfubutu minjetabe sane sane kanko egoleji kambe yarugo pulagu yeso anugo nga ma wono nung o hoka himbe jere sane sane

0: Bani ya.
1: Ega na kiri ya.
0: Emanu.
1: Bagunga Brian na bagunga kwa.
0: Ano ya jida halaka fetu bagunga kwa tu mbray.
1: Mizani wato.
0: Aha.
1: Angi tunga bagunga kwa.
0: Aha, mifuwe minana.
1: Uma umani.
0: Aha.
1: Geza na mwameri.
0: Aha.
1: Wadi abu.
0: Aha, goto.
1: Arupio eto wa bagunga kwa, teza esu ino.
0: Minjeti, Brian chana kiti bagunga kwa hali mifu butu, minumbo minchani.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Mani yiri?
2: Halo?
0: Mwenu?
2: Teja, mani yiri?
0: Teja, mwenu?
2: Adunu mbaka waran.
0: Adunu jira halaka? Nye mwenji la sanuko?
2: Nyechana burahi go anda gawaran.
0: Aha.
2: Alu uji.
0: Aha.
2: Eumaru.
0: Aha.
2: Waran.
0: Aha.
2: Yakuba waran.
0: Godo nge chanu tado chanunu.
2: Oh, di faya otu.
0: No, wadi wadi minna ni chanu nabe fatome hukutu minna mbo min chanu ge chanu ageti warodi.
1: Hey,
0: Jamalu.
1: You are going
0: to for the super moist as a new
1: one.
0: We never mean it to do.
1: You can't get a little bit
0: of a
1: little bit of a little
0: bit of a little
1: bit of a little
0: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
1: bit of a little
0: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Manu yira.
2: Hello, kisi be.
0: Hey Manu.
2: Demo Ahmad Subhan.
0: Demo Ahmad, moi dasanu ko.
2: Tum sanni mata.
0: Emi na.
2: Mi kan na je jebu.
0: Ona na.
2: Mi je chidi kebo.
0: Ona na.
2: Mi dan basi je.
0: Befu be na na.
2: Basi ngadi.
0: Mi jeti chana jeti subo befu butu mi chani be mi no moko.
2: Hello, ne wai.
0: Nam.
1: Kan jebo takam poedu.
0: Ha tokola.
1: Nam.
0: Moji da sanugo.
1: Nisani ya drama ne ta pane.
0: Ona na momo.
1: Nisani jo be bomo palo ta ona na e.
0: Ah ona nta me batamu.
1: Sabin go bu abo sanindu.
0: Aha.
1: Sabin go bi akum sanin ta ba mu ba ru ta asawe.
0: Be fu be na na.
1: Yani tambo ko da ta ba ga ku yaro.
0: Go to hodiro.
1: Dokan mo kan tiam yo nisani ba se biyo.
0: Minjeti sana chana.
1: Abadia wasanje kwa agoban.
0: Mbena na bahu budu chana geti chakampoere bahu minchani be. Ama avifa awala chakampoere avifa fatu darin bana. Na aru tika na bado.
1: Na ale.
0: Waalaikum salaam wenu.
3: Kidangu ya tunu misa na raza ya kwesti saladio hude kogo yoko.
0: Defu butu begonu beketi ni bodo hane.
3: Mihina garibu eta asubao, mihina binyo eta asubao, mihina asangaya kasi.
0: Ena na befu butu
3: wato. Mihina geti kwe jomu sebu. Mihina geti kwe koro bo maure pete.
0: Minjeti sane atununum, atununum, minjeti sane. Chana befato befu butu minombo minchani be maure pete de bwe kweko.
1: Salamu alaikum.
0: Alaikum salamu wenu.
1: Aire jam.
0: Seja mwenu.
1: Suka diga tangeta no.
0: Tangeta.
1: Misani ima.
0: Minana mifu butu mingeti bojude.
1: Eh?
0: Minana mwenu kare.
1: Toku, taru humi misani ima anani.
0: Minani mweka ya chanada.
1: Ha?
0: Mweka de goda kare kubeda.
1: Bimi misani ima ando.
0: Minoto obo sana sana minani kubida chana agita.
1: Kwa kani chana kubi nesatawa kwa mini bender kifu.
0: Befu butu ya benana.
1: Faya faro. Si nare
0: min jetti sanne min bo min jetti getali tangeta ko hetinta do fem no sina fa ko wonto
1: to batte ko mata
0: ha kawri min tanibe tanabe fa to mu
4: that mondo wodi ande min janno that mondo wodi ande min janno
0: mo
3: nan nan dojo bo
0: nan dojo bo bayro ane
3: Bubu
0: bo bis jawo jinu non bi je bubaro
3: ah mi jana tunga magun paalo
0: tunga la ina na don
3: ani jinda suba
0: ha
3: mi jana gado suba
0: wala
3: mi jana mopano
0: ah
3: paalo
0: ah o nana
3: mi jati mai bu gezigi
0: be bu tu be na gani ni
3: yo la gani
0: Ninjati sana chana abe fatongo bubu pompis ni chani yego bubu tumodo
3: bitu

Money.

0: jamanu modum hanne en tawa ala lewtu bakku jeni habo ngi gonde ngol do balde mudun jeego inusa boko kanko jogani yangi min jawji jobo min hunuko mudun nanton non habaruji di kiriten jonki ci derene don mi baton ko mudum min baton ma fatto gami a kenya kanko to kosari lamu boy tarari bo o wadike gani makko kenya on nanan habaruji mudum min bitta min batano falto tangeta falto keke manga keke dunu nonga nafali hande joni nafali gwaldere mawne biane pam nafali mudum ke kinganga wari nga yani de lawu on nanan habaruji mudum min jafaato leedi janandi min batana on faato leedi senegal falton hande himbe temedido kannu wulti yasi e yaha e koyde mudum e holla bi sere redu ma hande joni taruji fa jon kasa ko duudi ko be ti pata fere fere yaha beeda cede gasab majjuati ko be buite be boso be ela dum buite on nanan habaruji mudum habaruji di min jogi don ki kidere ne donen koy mun non bani dawe koy tinya do fem nosina on kiri jam
1: fm nosna
0: em putiran taw batane gani boy gani boy wadda kama dun kenya kanko lamu to kosari lamu boy o wadike gani makko tadari bo dey baddade gani ngam o wuti nun don o yahi boraje kanude yehe o yahi to yahete dof butu o wari o yahi dun kenya o henni o walti jang e mojere be bitti be gadi golleji koddidi e ko bawden ko diyan nan don fa ko da yo fafu denni jonkan be gayni be jahi to yahete kan tadari bo dey baddade gani ngam kenya kanko jungo nyamojo president leddi meden benin mariam sabi talata o nande baddade gani ngam kanko mawdo leddi meden bargu o wari dey baddade gani ngam e maire commune bembekedo musa lafia gorado fa jonka sa e bawo mudum e gettale mudum be fubutu e jahi be nati dey baddade gani ngam kenya dey be nati dey fagere dum be fube jama dum tadari fu ha joni kambe lamuji gurul fere fere daga banikpara fa jonka sa nigeria fa sinare fa jonka sa goga lituga horo fudo be mobbe mudul lambe mudum gurul be dum be fubutu be gari dey baddade gani ngam tadari kambe jimobe bo be dum be gari mo fu wadi jimi mudum mo fu wadi jimo mudum hawni mo fu bo wadi fijo mudum hawni tadari wado be tiati bo be dum kambe bo be gari mo fu wadi tiati mudum nga wawata ko wadi mo fu wari holli beddum redu mudum mo fu bo wari holli ko wawata ko wadi fa joni min tuturaw mabbe mabbeti do lumo mango sanne dey baddade gani ngam lumo to gineji tawangal to goje fere fere to sipete fa jon kasa gineji tawangal fere fere do lumo mudum waram mabbita dey ko baddade gani ngam kado no min nani min bi mi matina on kannuno en jafata dane diam matne me ko jogidi
1: fm nosna
0: gonga em batana no falto tangeta hayto tangeta ta dari fu keke manga kanun runino gineji kala non bo don nafali gwaldere mone biane pam wallere ne lati nun wallere ballor himbe sanne himbe de nafali attudu hande joni daga sukabe jangobe fa jon kasa himbe be nafa wala e hutti kanu wallere ne wonta e wallade falto nafa ta dari nafali mudun nun tekinganga yawno ngaronoi ngayon mo ngaronoi nafali din na tokoi lawol mangol tokungol dungol daga tangeta batti falto wiyete poga tonun lawol ngol del mudun nun tekinganga ngaronoi no nga woni e nga yaha ta dari no be habaruji be goni be kala be bi gonga kekenga den nga yotti ke jonka sa nga fanike genni se nga fanike jonka turare mabbe to be biata kozo ani bo kozo tawaka madum de arrondissement ko tiaku don nun kozo tawa den nga yotti ke de kozo dum ta dari don kekenga nga yahi nga fadi kekenga nga yahi nga yani de janu magga nafali din wari bisi sanne nafali ko ngaru noyno wari sankiti bisi chankiti todi sankiti juli di yuli natudi ledi nati tonam kekinga wari nga yani don nafali wadi hasaro sanne tadari bo goddo dulay tawego dum ama kanko boylo

Mas tem vaga lá, o Renegão.

Gerego, igabe mbi wudo, ke ite mi basubon espoir o, bengbeleke mi. Anka wambi da espoir mi ya, anyime sum, unkamo. Gina mwaru nkeo yini, bago uye kuwa, ye mbiru, ye masan bature kewe keo dira yini, ye nti, bago uye kuwa, uye ko nansa wiro, umosiru. Bibe tombe bara mwe, bea biwa kede gono go binu ndigbi ka basugon maternel 1 mo, ka biwa yiru se maternel 2 mo, kama se kede pibu ndigbi ka ndi se yami, sen kadiru nobu giraye, yangwa benke ite migon basugon espoir, bengbreken koso wo. Espoir miya, bara mbibe nwedoa, bama menti keo sonsio geo bomo, biwa ko bibe sonsiru ko, ngonture ndi, se bido ka ngoge wiru go, unda kome anugaru mo, kade mayekpuro, yayiba. Biwi ko ndende wa fururu, ture meni maane, ko nwe geruwa waki waki. Ima espoa he kasu, kwe do gbengwe ken kusu wo. Esbio ndede mindi, ime yo son ye yorugia, su agaya wami, su ayako imuwa. Intura gbengwe ken kedi bagaron gwe biro guro, kontaro buya nyeru ndede ro. Ime ri yo, bayo nye sambira agia, niya kiri teta wwa. Nkume intruma kusu, iyo ben kandiro. Imeri yo, son ye yeru mbira agia kandite mbiru wo, miya gwe kiri te wa. Ima ki gano nube yeri ni, itari yo, kantia, noba tia ine, noba ita, nobu ine, noba ita. 01-64-83-54-84. Unkume, kantia, ine tia, tia noba tia, nobu kam, yeru ine. 01-41-16-50-24. Unkuma meni, kantia, ine kam eta wahi yiro noba tia tia wahi yiro kan noba tia kan nobu. 01-40-33-66-65 inka abi damia ido nyino inkpe ndo domi biwin siya iye kuro soro kuwa miko tombe bama anyisa mwa moko bolon kwa nwa etanzi unka yuka nkwa nobu gireye yeba anyisa mwe ama wo anka biwida o mwobu nende ka angobi kwa siya mo ama kabeko ikpe eno sina sarame ba angwe kwa siya mo figo figo ada aga biwi unwa gira nke diru ngobi kwe.

ta no ba ene ti a no ba yiro me ho ko e ma pe ta re kanga ti a no ba yiro u ba ne be n ba e pro me be na ne kwa a wo imamo inanye do mi be ba e pro so ro kwa me hu ke o dira e ni ba hi pu ko ma ka be n bi bu ko banga ha asirama gishongo ba banga adini ru so e do do ga nye wi Suleiman Muhammad Al-Hurun wi a u trete no bu do ke wi wi san be mi gun me te ke o son si o wi a ma ne su be me no si a Sambia ni pilazi uwa ame dario. We are kwe ma minigun poka fabakana. Ule ngaron son beba kure rutre no omikun. Beba ma kure te ture no sa azuma bakanti mwokuru nkoba nubaita. Ule we se mo da indi we buengani do. To ya we duwa keke ho ye we ma duwa keke ho ya. To tonkuro go ma uwa amigun un dario anane uwa roto da imindi o keke duma u buen son ite we. To mama tonkuro go ma uwa amigun mi. We ma winti hondi abi u ma be nigindi o we ma winti u ma gani do. To yeba nani to iba yeba besara hiya. Migi wa nigingi we. To win kurete we ne. We pilazi yosi ya uwin kurete suwa. Ma uwin gigu de mena. We ga we nigindi gani do mi kumi. To we o dira beba ben kureru tuye na domi. We a ube we pilazi kureru fuwa. Mo be we win gigu de ya. Une to une anwin kurete mera. Une yebe den den ame lobu ya wan amigun. Begura wan amigun. Me wan ma yebe da wan amigun. Kama he yesa portable msa ze me. Me wan ma yesa bidon. Ya wan hoya to ye kuro ten koba bogu hoa. Une to we win bi bi win gia we win titi win gia migun nyani ya mo. Ama we ga we kure no uko uka we kure rukwa hina migun mi. Nigigiwi to we mia une ya barana wan hoya. Wera wa hoya mehwa ma parunti ka wa ho to une wi kana mwa mwi aga wi kurete kwa hina wo afa ba ko wo an kurete mbaru nu wa ma engenye radio no sinami ni asumbaru kinyo ngume aga mio ai wi isi wa dentare nwe ngume bio sunugu awi nweyo mehwa ma dari mbiragi ama ni kakpe awi bata mama gi awi nwe ngume abe winti kankara ho showo kankara ho yega tare yira kanga tia noba ene noba ita inne kam yiru noba ita kam noba ita ngume kanga tia nobu kam noba ene noba yiru inne noba ita noba ene noba tia ureto une ananye o wan kurete wimi wida wi bio sunugu yiye aya boyo mia wiwi ye yibwe mbege nkiro kbiga amigun menna ade aga wingia da umigun kwa wa abe wengia mwaya me wing prada siya mena amigun mi to a wi azi aga mbali soda ankiane suru maba wi akwe maminigun kwa waka no siya ma witi ye wiwi nga odo doga dora mwa yege nuya to une umma nkele tansu giri gime me muna mwa buwanu waga yiru so mi awo wiye menna wi ma gwe sura wi sosia une angina wi mwe suwe suwa amigun yankiro wira aguruge fotoga no ka yiru ka bono wika yen sagi edora mo mehuwa ma mamo e kiro ti aki wima edora mo ada wataga waguru sugiri sagi mwa amigun foto yenda yiru mehuwa ma sugiri kiro wi edora mo ada weneka waguru spenso sagi mwa amigun foto yenda yiru penso tonguru da weneka waguru wika edora mo mehuwa ma be su amigun so meme penso me wima e kiro yenda no sagi momi yemi foto oga ti aga bono wika edora mo mwe kiro yenda no sagi wa mi foto no ba ene ka bono gon gon gon liti nyenda no gya wa mi kon foto nyenda no ka bono wi ka edora mo ama gun diti ti aki wi edora mo foto ti a bo wi ra wa mi kon foto ene ka da wa to wi ka edora mo me hu ama were mbulu nsagi wa mi kon foto nyenda ti aga bono ama be were mpami da buki aki foto no ba ti aga da una wa tawa makani spaghetti ni wi ma e mo mi kon foto no ba ti aga bono ama makani ti aki da wataka nuwa wika ye dora mo. Kafe akuna ye nkonko mwa amigo mfoto wakuru gabonu. Le se bon. Wima ye nkaton ye dora mwa amigo mfoto yen da yiru gabonu. An le ye nti aki mfoto ti a dege dege. Me huwa mabe kukame. Ye wehi waka yiru mbwanu gini. To foto kada wato wika ye dora mwa. Enerji fai le se mani ye mi foto yiru.

0: kadaa wene ya wike edura mo mia wiwi nyani kpuro me na wigwe sura miku ba kpuro ga bim ba wa nga suge kwa gwen ba bia nga ma da adora wa tu adwe me no wen dan anga wanye ne pa wa adwe une be ba kpuro kwe kwe me ki no ankera me iwi kankara ho suwa wi kankara ho kwe ai ho kwe wiwa yiro kanga tia ine kam Ine no, no ba ita no ba yiru, ine no ba yiru. To we ma tombo goha goha mi be inda we mi, inda tombe mi. Maga ha we nyano do do go iki wa ungu me, iki ma no ankira me bogo be ek bro kwa gyana. Une peti pari mbe lagia ido David mi, ungu me iwi kankara ho suo, we kankara ho ndamba. Kanga tia, ine no ba yiru, no ba yiru ita. Kam ita noba ene ene. Boba mbele agia mani do ton semi. We ngume iwi sogo win kankara ho kunya ho. Kanga tia noba ene noba yiro. Ine no. Yiro noba ita yiro. Mwa mbele agia mani ya lo konse we agwe dewe bako. Win kankara ho kunya. Kanga tia noba ene no. Noba ita tia. Tia noba tia. Kan ita to une ben ba kporo wi be mara mi kun wi ma kana mu ami to tengu ba kporo guhon be yoro ku hi aya e ba kporo na gire po uye wa umwa wi ala ibi ogando sa gbengbre kan gando ndi ka wi kro azi ala ma tu gbengbre kan gando ka ma hebe bi gani o me gbengbre kan gando mi be ba be to e mo ba si ara mo ba le be ni ko ti to ke bi prenti to ma ku akro mo ba so ma do do ga kwa sa me so be me be de opu ka ni go bu wi me wi am dilat to me baka we draw here ma we draw abu we hige bagwa ba we dila tu hige bagwa mi gbengbrega ngando ma baka sia dari kya ya de ba gi a yira ba we hige bagwa mi to bebe nyo he bebe ni ko ti do ga do ma ko apro ba sia genke bara yensa garaba mbuherun giran girame yem mi ba wa pro tondro ton kro ba sia genge sabe yom buhe pro gbengbrega ngando ba ngobure gbengbrega ngando suno nyino tondro ton kro ba sia ba bakaro nyino tondro ton kro ba sia ba ru na nyino pe ka wuro be ka be kiro be ka ne o gbengbrega ngando ngwa pa ru mbaga ka bo be ba sia genge dungwiru nyino tondro ton kro ba sia se ga do nyino pe ka wuro be ka be kiro be ka ne o gbengbrega mi bo ayero nyino tondro ton kro be be fo e nu yem aha mi ni me wo se do nyino tondro ton cross na den didi ya ba ma bebe bure bebe ige se ma da ndi me bega be kiro bega nebo so yo wa tondro ton cross dari obe ba siera genken me ho ma be wo yo nyino tondro ton cross gando mi bango bure gonga ye mi amba ka ga bu gbangba ga gando obe ga be kino bebe se ma didi ndi pro guso obe di ko he pa gu ho be de ya na ha nugo do so de me sun ye ko ndi ko he na moya se te wi ala ibi gando sa gbangba ga gando ndi ka win cross azia la ma tu gbangba ga gando kaben bi gani o meg bang brekan kanto mi ba to e mo ba si era mo ba ne sete sa me so wi am dila to me win draw abu ka be wi ge ba ko mo mi kina ko ma ke o te be so he kro mo ba so ma do do ga ko ka be be ni ko ti do ga bru parenti ben ba e pro yo ka e be ba si era mo gen ke yande ma ba kro so mi gbe brekan kanto ba ka si an da re be be nyo he ri ko ai kon kin pe pro be ga be bi me be ga do ma ro be ga kiru be ga ne o be ga so bu ya ba ne gbe brekan kanto giran gira be ba ko ngo su mu e ba si era gen ke azi adama halai bi gandon kuro mo ka be bi mero mo ka do maro mo ka kinu azia fati ni winti ala ibi gandon kuro ban be win ko ngema be ba kuro be ka be bi mero ru me ho ma be ai satu bodo bodo gi me ba ma be no bure ya wi ala ibi gandon kuro be kuro be ka be do maro be ka bi mero be ka so be ka kiro be ka ne obu pa guson be de nga be me wa hine me ho ma be azia mu ni ratu me nya o pe gbe gbe ka ngando ba ma be no bure ka wan ki o kuro ka ma he me ni gun me dada nge me gene me basi ya genge wa dada ya basi ya genken gbengbrekan kanto miku mamudu mane sina dendi di oga wan kuro be ka be sobu daudu segete basi ya genken sina dendi di miku ka ya pompi me ba ma be no bure ya siri get ye kuro ya gehobani o mo ka be so dere di ugi mane basi ya gehobani miku ye ma ha wo mere nsarun assemble tombe kuro gehobani o be ka be kompi me ho ma be ye sam ne bulukun obe gehobani miku ba ma be bure ba koro mane so ga igon pe dragi ikomo ame nwaga bekinu ya kama he gbengbre ga ngando mare be kpro be ka bekinu wi abu me weta gon drum bro be kpro baga ga bu dario be ga be so be ga kiru pa gon be de inga be me wa hine gon go ko hi be ba kana mo ya na san nu go do so de me sun ya go ndi ko si na mo ya pare ni nu wa be ra ge ge ani ami be ha so mo bu pare nu ni aso go ga da so wa sanga be san kuna aso esi be ga so ade ge be ga na
1: Thank you. We alfa Abdalla Omar uka gihabanta ganzungu kawi mala Omaru gihabanta ganzungu ndi ka alfa Ibrahima gihabanta ganzungu mindi kawi alagi Sadu winti wa gihabanta ganzungu bira bakwema radio no sinangare tempo siri tirin mindi buka beno sia bebe za be maribu se batombu bebe mauludum kirmo prokro sabe gihabanta gagibu yem batombu yem maribu be ga bare guru gibu nda yere gibu kiraburun tombu kuro be bweni gi maribu ka batombu nda gaye ka sugibu kuro yem maribu ka yem batombu me mauludu ya wa bugoye kwa gihabanta kao be gambe baka gibu kuro kwate guwa no konu ga yem mare ganu gibu kuro kwate baka beno siyamo kepo kwa gibu kuro yem ganu guru ka yem kuro kutia gibu kuro kwate baka beno siyamo bagudu mparo gibu kuro kwate guwa no oga guru maribu gaga kuro kwate baka beno siyamo be kuro beno siyoma bako mauludu ye kwa me gihabanta kanzungu miya atrata nyiren toro batre ono agenda no bukati asu no ba nenson no ba ita dira bako mauludu ye ture kwa rada buwe wirugo adaruba don toro su no ba nenson no ba ne bebe mauludu nkirumo kuro na asu yina gihabanta kanzungu sa atrata ndi ye kwa menami gesabanta kanzungu mi yoko maka yina ome batre su no ba nenson no ba ita dede yira wi alfa abdala umaru gihabanta kanzungu gi kawi mala umaru gihabanta kanzungu mi kawi alfa brema gihabanta kanzungu baka duma baka beno sebe kubia wapu kwe kugespanta kao atarata ndi atarata yewe mnijira mi kaku mabu nene pora adabu yuriko adarba su no bane son no bane pata tuko kube kurombi goro yeson suwa yano kure yenye sano siyo
2: yesa ekoru katoliki guru guru sen darin di ser miso wia kwi ma so no nanu kamiri bisi utobri we ha serekare yim pe yim guru betora gingim ubi sera gingim ni ekoru katoliki ya kana serekare mbi obem bi bunwe baka gishanton gira ubi sera gingim ubi tobra ma sa wido kwa bi bim bim bi bagara sa si pe dambe kuru bayi wo ubi sera gingim ya kwi ma so no nanu kamiri bisi ba kuru mbi na utobri ubi sera kwa kwa nguru ubi nyon siya gishan kuki ekoru katoliki ya wa serekare ya obem ke jiri nkono ke Baba kumara kwa wimbi nishirunya Baba kuru kukari kwa wimbi juki misi okuru uko nyiru wa Ma kwa tiri lugia to Mesi sonsiru wa wamimba sonsiru nye to Kwa sonsiru gia Baba unda kwa leyo kwa nishiru jari Baba unda kwa leyo mbiru uro Baba unda kwa leyo mbiru uro Yoka kwa masa Efeo nyo na mnini Ukamiri visi baya kuru nyosia Yesa serekari ngira kuru Serekari ngegeka Saku nisero njigaru ya uguru Sanda gema Sanda sumaru Sanda sumaru sien Takbara Buru unyibaba Unukuro mwi mwarakora simeyo mwi wako be biishi rushua mbiro ikumaweje mewinkonyo mi alwasi witire ndora wami basho kumo inyosa mwara inyosa mwide ma uko be biishi rushua iku kariku kabe mbibu nyisana kabe mbibu duke ikwaru katoliki mingu mpabuka yigiru wabu mwa
3: Banan diya eba su wanfo mure yo yin so asu. Biba wem banan diya ekpare. Beba kwe ma sanasanon buka zama anon siya mankere arandisuban. Fomure arandisuban tombo. Sigi arandisuban kpe ka ureba. Sande nuguro arandisuban tondro tonkura. Sekere arandisuban tondro tonkura. Kaye komino beba sande komino goyin tombo non siya kuro. Me be fomure em banan diya eba su wanbasu wanbasu ga nonne liga. Me bakbe gabe do. Babe gabe da odo ame wisa hebe ten ya. Ime ba debe tro ame yem kadu final so. Kadu final yem banan biga ya bago so siya me. Ima be wene de mindi go. Godia ambe wene bunera yo kwere mbuga be no sia be kadu final yem banon biga be tum ima be me fon buga on boa biga segere on volcan ko ba ne dede fon bure terrain si o me a terrain ba to so no ba ne se ni so no ba yiru yo ba ran so be fon bure yo yo kwere mbuga be no sia be be ki banon bura me kro ima me be fon bure no ne ligi ba so mi yin kadu final banon biga be mi wo boa fon buga gia ka volcan segere gia be go banon so be sia ko ba ne dede fon bure terrain o ya kap a kadu final banon biga me kro ambe we awen da we ne Wewe kama dawa ili mabwe wansi niko se Wewe kala babi dawa ili koya kwa abe na nanasi Wabambe wengaliki Akuma mbesu imami wabama wengubiki Tungu wakula baka kabe bie bagana Ane bibatike dula wabuda wabie Buda wakwasi kazo au Wabame wame kwasi kuma Nye nye uwe hiluna Nguwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe u

Shaba, moi, pour que tu me dises, tu joues.

ser. Go, no, Bob, no.

Mola.

Chamokale baba ka nundu jane ganne dunu bawe.

Mano, why you got it? I don't know.

Que lo voy a curar yo, ay.

Do I?

I don't know.

I don't get out. I don't know.

Me, I will not do what God did.

We are not doing no bad, you know.

ro wi gba eyan

Gawara guru, yami mama you gay, you are.

Fangoro mama wo shayi gado fangoro mama

Get away.

Baba, you're a good one. Don't be a

Oh, yeah, but I tell you, my me, we are.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

Yeah.

syukuru ku siswa sibung karya. Susu gromoy siya katentu siya nung panos na yung mga tumunos siya.

Mera kasa andemi tu bame wiga nekpulo bawe nangawinda wani jison yoka ekora matiasi sigrondi wisugute usumo isi ama une nasa wa ganu paganu tonuso nasa wa ganu paganu tonuso ama ki ba ne undo kuni kpulo so ganu pagana nasa samano ina kasa ganu paganu ten tiamo kpulo ba me taganu neli ne a mwe ni amambiro ni nana mwele nana isa mwa masa ya tura a siada amambira ni nana mwele sumbulamu bambu hiramu tente so ade mwa madisa ya katumakpulo a siama nkahu siama nkashu ni nana mwele to sasira Matias Maga kukai, bebe ma iabu ekme ekme ma unde nkule iku wasira. Iyoluma, sukuru ntubisi anu, be nyisiru, kabengu nyisiru. Inyoru atirete mwala sukuru ntubisi anu, yei wanga wene kwa yore. Be nyisiru, kabengu kwa ima ayore miku kwa idema kanonera. Mena, iku kai kuhu. Kusong hun asuma bukpo tulisia sambuado iku dua besen badu mang punae se mukrum bonwa saka besen puna wio sugo ma dimasi jogan titi seremku kaba kuru ka bonundi kaba kura ti ale hobe swada ki to gison biok paran dabaron kaba kuru ka bonwa sera nani swada ki to

I'm a young shepherd.

Bashi asabi, bashi kagona asabi. Aya siruko siru, nekura.

Ajuruko hero me kura. Amai yo hero me kura. Ajuruko hero go bara. Ajuruko hero go bara. Amai yo sekwe. Tuntu. Abara where wari. Koyero cha odi boya. Ba ka kwa ya ba ta kula pa hi mori gi kuro ba ni woro ko gi kuro wo go gi da ko na kuro ga ni gi to to ra na kuna kin da ina na do ya dong ga ina na si na chin da ina na do me na pa yo hon do na do mori gi kuro ra sa ki ga chi kuna kuro to ka kula pa yo su ga na chu da tango kong we wa ri wa ko yin sa o di ba ma amoy na kong we ge we.

had a very nice fire going down, I do. Come on, what about you?

我把人比较快，快哟，要人比较快，也有上把人比较快，我把家里没人比较快，但我给出没人比较快。

Mara. Nikizaga wewe tia tata abuka nua.

banso wo bu ngariya na dafa wela ba na yin ni turo de ba la ma he wi to kun kito to gina do ta e pu ka bi ga bo ko ba na yama mun tire ni be na o ko lo mo ko na be na ta bi wo be ngora ba to mi so lo ki a da da ma ni ta mi sa ya ki fo ba I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

날씨하라 쓰고 반투이고 내가 쓰고 내 쓰고 이라고 생각해. 술에 들어와 쓰우면 안 밤만 쓰우 하루.

Michael!

为首领白白老，还为那个家，还为古老伯伯。

信仰ない番組ぶっ飛びにしてやろう。そこがもっけんや。ヘドマ。カンティアイルナバンネ。イッタカン。ナバティ。

0: anawa isopa
1: ya ase o bahira
0: ture
1: agwa
0: penendi
1: zaman
0: bahunu ame
1: sulama ya mosika
0: kapwa
1: kwadira
0: eh ture
1: wala kwa tanga la sa ka wanta jeje za
0: lu siara
1: o bahunu wanda yanga yangu na bitura
0: kamandule
1: o bla henga ye dan lado ni kwa mpwe ngu ma lo ma ge ku ku sum
0: ami
1: ya ga ku ku ma ku kwa me ya
0: on kwa nte
1: o
0: e siara biotre kayuka
1: o wala wala
0: wala
1: aku
0: ana badu badu gibu toko
1: o ka kwa de
0: bira tawli mo
1: e so na jeda to a
0: sha siara
1: don so ko sa re ko
0: sha faula
1: ta ba ni de ko
0: sha faula
1: ni si ani ni tan da hesse go
0: o
1: amma to
0: ka wa
1: ta seren dia dia di da so ni ko
0: na siara
1: re to a
0: ka wa tu
1: ta wa wa
0: o
1: wa an dia dia ya eto mo ha sa da ko na re to a
0: ka ban dure to anga wiru go
1: o
0: Nasiara Hasimu, Yoga Kusena, Pagumbado, Kayugano. Eh? Oh. Dasari.
1: Oh.
0: Anna Maleguru, give
1: you.
0: There are some pesiamo. Nasiara.
1: Yoham.
0: We kila uruguru isiu kila mbioko wakunwe kayuka
2: oh kayuka
0: ana balu msuka
2: idrisu wa habu
0: idrisu
2: oh benji
0: bila atolu
2: bebe towa bebe
0: kama
2: kayuka ginti inga ayu uru
0: oh
2: kwa waka honka hako tu
0: ami u
2: kwa chini gaya lukumami
0: oh
2: mwana maidro towa
0: kama
2: Nawe era masuma. Ami.
0: Na siara hun sure dogo tabli abugo.
2: Oh, ko no.
0: Mm. Ko si. Ibole de yara. Kayuka.
1: Oh, kayuka.
0: Oh.
1: Ada bore.
0: Ada bore.
1: Wow.
0: Anna sambo bore.
1: Sambo bore gungungungu.
0: Bira tabli mo ada bore.
1: Mas era radio drum.
0: Sabo urada.
1: Tamo kama kuna nyata kosa.
0: Kama.
1: Jodi hai sa tu kama kere kuna yo kosa.
0: Anga wiru go moni ada.
1: So kere kuna yu man nene no ke na veto.
0: Na siara kusuma pa dubu de.
1: Ami ami ami.
0: Kwa nsisi. Sambo kure kosu. Ado yawa Kayuka
1: Oh Ado yawa
0: Oh
1: Mas Anas Anas
0: Wara
1: Tengi Samani Tati Menda
0: Anas Ono Giu Segi Samani
1: Nebadu Pro
0: Bera Yuka Kusi Amo
1: Na Na Dan Kami Kami
0: Gima Tondro Ayawa
1: Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
0: Na Na
3: I'm going to go to the house. Ay,
0: bila tawlimo.
3: Nego anatolio.
0: Ta, mola winyishiru.
3: Bura ay wararundi.
0: Kamwela.
3: Kalu wararundi.
0: Kamwela tu.
3: Kaya kuba wararundi.
0: Mieti.
3: Odi, kaweti.
0: Yawela. Wadi de to be daki. Kayuka.
4: Oh.
0: Anna balun suga.
4: Ya ye ma ta shi.
0: Ya ye ma ta shi me.
4: Am.
0: Anna wo ye ma.
4: Ye ma bo aro.
0: Na shera ga van dure tu. Dra to. Kamu ya? Nasiara.
4: Bagus dah sulit.
0: Oh.
4: Nampaklah aku sedih.
0: Nasiara.
4: Nampaklah aku sangat gafal.
0: Oh.
4: Betul dah sulit.
0: Tuh, betul ya. Nasiara perlu.
4: Bono.
0: Kau sehingga.
4: Doi.
0: Nasiara. Biasa itu mahu aku moga girai. Kayuka.
2: Oh, hello, boy.
0: Work your boy.
2: Mom.
0: Beta bandi.
2: Oh.
0: Anna tabandi, okay?
2: Oh, Ubaro.
0: Kawa.
2: Thank you. Bagian son kweja.
0: Nafo, ula. Bakuni.
2: Ye, bilo, bianti. Bagian son kweja.
0: Bio, sada. Bio, gina koguda.
2: Toh, ya. Siya, ho, so, ya, bianda.
0: Kawa.
2: Ye, bilo, kwa, gina.
0: Oh.
2: Beta bandi, son kweja.
0: Kavanduli.
2: Afadon.
0: Oh, Grand Cayo.
2: Oh, which in a son pressure.
0: I'm a prayer, a little too special.
2: Oh, no, so do I want to go out which in a son pressure.
0: Of course, say, money.
5: Don't push up. I'm going to everywhere.
0: Cayuga. Cayuga. Cayuga. You don't show up. Cayuga. Anna yuga kwa. Wahi son pandu.
6: Anna siya.
0: Oh.
6: No.
0: Wala.
6: Anna siya tuan.
0: Tu, nde man yokwa ni ngak, de man son nan ton krogo no nwa.
6: Awe, awe.
0: Na siya ra isa tu.
6: Ya tuan, so yokwa.
0: Akpolo sarun wulai.
6: Na siya, te te son pendia.
0: Usada gise kukparo.
6: Usada ya, kenda.
0: Oh, wow, you know me?
6: Wow, you know me?
0: Come on, do it.
6: Then that's kind of like.
0: Son, to where? Kawima. Come on, too.
6: That's what we want to go.
0: It's a bit of a pro, Segre Maro. Kayuka.
6: Oh, bye.
0: Today?
6: Now,
0: where do I?
6: Ini betul bahaya.
0: Tuh, sudah.
6: Tunggu ni sudah kula songgau.
0: Gila, tunggu dulu. Kamu ya?
6: Ini dulu.
0: Buka.
6: Nasukuih ya.
0: Kamu tu.
6: Dahen limang, gila guru, mana?
0: Ah, lai mana?
6: Aqua.
0: Nasiara.
6: Nau sukuih ya.
0: Iya, mana?
6: Dahen betul dulu kami.
0: Oh.
6: Dan pada mempunyai betul dalam kami.
0: Ama ular ni ni.
6: Nau lah. Na foto foto we.
0: Foto.
6: Ukwa we.
0: Ukwa chaitule. Sado prak prak milo bisonga.
7: Ndio bandata.
0: Ukwa chaga ne kaminu weru katia. Kayuka.
6: Oh, beta ya.
0: Wala.
6: Wewe sada tumendi.
0: Wewe yoru.
6: Eh.
0: Sada tumendi.
6: Tulu tulu.
0: Ai sada turundi.
6: Oh.
0: Beti ina wo Yoruba mu ami.
6: Eh, awon wo.
0: To, ya wa suda.
6: Oh, ah, beten.
0: Ada sadagi.
6: Wala, tunga to.
0: Tunga na sadagi.
6: Eh, denne.
0: Moi.
6: Bube gere.
0: Ha, bube kakadi.
6: Eh, moi to.
0: Na sia wo Yoruba beto bi ga turu bi kya pro.
6: To. Nasa.
0: Oh.
6: Kwasia.
0: Kwasia.
7: Dunia bazumba kurela iye.
0: Kayuka.
6: Oh.
0: Oh.
6: Hey, Kayuka.
0: Kwasia.
6: Naam.
0: Anna beru gibu.
6: Labuado.
0: Bera toa ma gawibia toko.
6: Toa, behega turibu.
0: Behega umu.
6: Kuswa hiyenda no turikia.
0: Ami u.
6: Nanti wabunda wa. Yeko go.
0: Oh.
6: Yeko go ti go suno me.
0: Oh.
6: Na ito wa gawin ko wa buwa suwe ya.
0: Bek pro ba sada gi.
6: Ta wengi rusi ya.
0: Oh.
6: Ba na buwi yu nye wi.
0: Ta. Kayugano. Anna yuga kwa.
8: Hello.
0: Kayuga e.
8: Oh, yuga.
0: Wara.
8: Aku no wara.
0: Bira dua ni togo.
8: Eh, Abraham na dua.
0: Gema siawa ya.
8: Oh, siya.
0: Eh.
8: Kali toa.
0: Kama.
8: Ma kala ni toa.
0: Biru bayo.
8: Oh.
0: Biya wera.
8: Ma toa ma bawa.
0: Oh.
8: Bawa bira. Nung ngasa ada yang tu nak bawa.
0: Nasiara.
8: Oh.
0: Aman yang kau tukar semua puisi ya.
9: Aba yang dia jurat yang dia ini.
0: Mera kasih. Kayuka.
10: Oh susu.
0: Eh.
10: Kayuka.
0: Oh.
10: Madiaba sabai.
0: Madiaba.
10: Hah?
0: Anak bayi ya di sini.
10: Esok baru.
0: Kamu.
10: Nadia la soko ya.
0: Na siara madia ba.
10: Entu ya to ya.
0: A ge mo mi ndia ma wele ature.
10: Mhm. Mhm. Ba, ndia ya bro ta mi pa poje.
0: Ka biru sada gi.
10: Ba, ba ye go tlo wele ka poje.
0: Ka mo ya.
10: Le si bo ma ba wa yo bo son mo na to ba.
0: Madia ba. Ha. Yo ka ku se na gbare ya.
10: Uno.
0: Kayuka. Umbe win kosa bo, kayuka no. Anna yuka kwa. Wara.
11: Wato haku ni akondi.
0: Mata. Bila tawrimo.
11: Na bega ha tawo en shuni da tu.
0: Na shera mata. Ali do gnuma saragi kama na sera mata amanendo toko sinabagi isaga yuka kosia gushon be arafia sohi na sera to ko sohi mata Kayuka no.
12: You know.
0: Muhammad te pare.
12: Yebo mwado.
0: Tare sai.
12: Ebu ni mo shunga ta musuria.
0: Ami o.
12: Tara je ja da ki corona to ala jina.
0: Na shera Muhammad.
12: Alfa foto me.
0: Te ba umularo.
12: Ta tonu se.
0: Deru ba emba we yo.
12: Ta nem ba shu de dogo.
0: Buga se go babo.
12: Ta bu bu jere yo.
0: Ha, kakadi.
12: Gasamo
0: Isaka Biro. Toro to Dura. Now, what I give you, no one. Never do you give you, Kayogano.
12: Oh,
0: Consay.
12: Now,
0: Bera Dway.
12: Oh, Bera Dway, but David.
0: Tabun Gausiama.
12: Who do I give you?
0: Bube Swadagi.
12: Come
0: on.
12: La mendi siwani.
0: Oh.
12: Sebe ti lo gago babiel na.
0: Se konion.
12: Na vitora.
0: Kamatu.
6: I mean this year that's why it's yata.
0: Biro.
6: Ugawa Biro.
0: Anga will go.
6: Kaya Bugoka Biro.
0: Baliyo.
6: Usa de Hoton in Dabin to is
0: yata.
6: Oh, some water will meet that also.
0: Let me ask you a pario and a duaira. We are not making.
6: Oh. Ugawa Bado.
0: Ami, why say?
6: Oh.

0: Man nou ou wòl men. Kayo
1: men. Ye, ye, bay.
0: Ou.
1: Demo Adam Gomosoro.
0: Demo Adam.
1: Nam.
0: Ana Gomosoro gibu.
1: Ye bari bamba.
0: Isa demoni.
1: Ye bari bamba.
0: Nasiara bila tolmo.
1: Gare biyo toko beyo.
0: Ou.
1: Ka arabe kuzo.
0: Ou.
1: Ka mal biyo.
0: Ah, aha. Gule sona.
1: Ya akuba ya ou.
0: Kawa.
1: Ya kumando ou bafe.
0: Nasiara.
1: Nasi le Musa.
0: Mkwane se.
1: Ya.
0: Kayuka.
2: No.
0: Voilà. Ami o ba kada fe na go ido yo ya lo ko la a di yo no kayu gano kayu ka wa hison pando ana yo ga kwara.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bube.
3: Kayuka.
0: Ana Gregibu.
3: Kana abo se o.
0: Bira talmo Bube.
3: Ko bebe wa radio ni pe na yo ga.
0: Na siara.
3: Ko ton ko ton dro de ba ni na na o kuro na yo ga ko.
0: Ka wan do e Bube.
3: Ayo sa e to go bi ya
0: ta. Dario.
3: Alfa foto.
0: Te ba muraro.
3: Ta bukata.
0: Bele.
3: Ingeso mo se da.
0: Oyoro bere aduari
3: na sile musa aduari
0: wa se gando boro
3: oh
0: ta
3: isa demo
0: gomosoro
3: ya ku gamore
0: oh
3: boro deni wata wa bagu dum paru
0: na siara nkwan sisi
3: yo
0: good day, Sigi. Wow. Kayuka.
3: Oh.
0: Wara.
3: What about the Aguni?
0: Mwamaru.
3: Huh?
0: No, I'm not going to go to the Aguni.
3: Eh, but how are you?
0: I'm not going to go to the Aguni.
3: Come on. Oh.
0: Sudi, Santidi.
3: Oh, I'm not going to go to the
0: Aguni.
3: Ha, bien, ya, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou,
2: Wara
4: ucho bunya
2: beta bandi
4: o
2: brato no boni
4: to tinin do simo peda
2: o saragi
4: ganya do wan
2: peda almia
4: o winti na shon pe ha yo do na shi wan
2: ya wara
4: kwankwa
2: ganga wirugo
4: wi yo wo kwa balaja babu gata
2: na shera urki oboni
4: o winti na shon pe ha
2: ngo tu yen mia
4: Don't call me back to work, bro.
2: kayuka kayuka ano eh gande sedu anda inagibu gande sedu sedu gande kaisa
5: I'm not going to be able to do it.
2: Come on, do it. Kusoka, Rafia. Kayukano.
6: Oh, Kayuka Zahira.
2: Oh.
6: Ada Borovia.
2: Bira Dwayada.
6: Buba Jerome, Yukako.
2: Gansiara.
6: Konsa. Bero.
2: Oh, Gawibiotoko.
6: Gawibiotoko, Yukako.
2: Come on.
6: Oyoru marelo.
2: Oh, oh.
6: Na yo ka ko.
2: Be marebu ira ma wo Yoruba mo ami.
6: Oh, yo ma.
2: Kama.
6: Lafia.
2: Oh.
6: No si.
2: Kero poko.
6: Na yo ka ko samanne.
2: Mamudu.
6: Na yo ka ko. Sini
2: Mamudu. Nko an se.
6: Ta.
2: Kayuka.
6: Oh, hello ite.
2: Oh.
6: Oh.
2: Wara.
6: Ali ko bulan da mare kuru.
2: Anna mare kuru gibo.
6: Mare gibo da mare.
2: Mata ne nun to ai ko indi.
6: Sai da wura ba.
2: Gawa.
6: To inda ba kace shi so rabin mare ko sai.
2: Na shara ridu.
6: Mare ku a tsaro.
2: Oh, baton shi no. Eh, sini.
6: Idan sini.
2: Idan sini.
6: Na ida ko sai.
2: Kamera, kawin bai.
6: Kadu da ne wa koromiti.
2: Gema, tondro.
6: Mare ne ko yi a tsaro.
2: Oh.
7: Mata.
2: Nasiara.
7: Oh.
2: Afodu.
7: Eh, na gomet mo sa kabo.
2: Usadagi.
7: Ojo mo wa dedeba.
2: Usadagi.
7: Ni ki wa.
2: Mera.
7: Ni ba wa chenda na ko ko.
2: Kabo.
7: Oh. Mm. Eh ya sa to viva.
2: Dario.
7: Ni ba ko ya.
2: Kamo ra tu.
7: Ojo jun ju fon ko pu gen ka.
2: Oh.
7: Na le to zo fala, na le to mo ni fala.
2: Kamo ra. Ami o nasiera itavina gran kayo. Sama bi mo adu ki. Kayo ka.
8: Yesi go mo.
2: Wa adu bi ogun ge.
8: Eh ade pia pia no wa wa.
2: Na de bal ni o.
8: Eh ade ba bu wa de se ni o.
2: To Jesus to go.
8: Ala e Jesus mo no ga wa.
2: Jesus.
8: Na beto ya.
2: Na siara mwana do.
8: Na ga to ko la o.
2: Oh.
8: Oh, ye ku so ni.
2: Ami o.
8: Oh, ka te. Na le ba ya ho to a.
2: Kamera.
8: Ida ga ni.
2: Kama tu.
8: Na le ti ho o le ti ho. Ye.
2: Oh.
8: Ye ji na ma ho to a.
2: Kamera.
8: Oh, ho ga ho ka ho ti.
2: Ami o.
8: Ma na ra fi a.
2: Ami.
8: Na beto wa be ku.
2: Na siara.
8: Be wa la ju mu.
2: Se siara.
8: Ngo su ni.
2: Una gama sakite wirugo mi.
8: Kama amandiri.
2: Na siara
8: ma ku. Na ka wa fa dia.
2: Na ra wen no ge nwa ne mbera nyi mi a.
8: Do.
2: Eh.
8: Wa di ra wa da wa no le le wa mandiri
2: ku. Na siara.
8: Ah, go wa.
2: Ami ami ami ami.
8: Na di wa.
2: Ami o. Se siara mero bisibu. Kira sibu boroba. Mi wa no mi a bire no ru. Ko ba he ba sun ka ye mba kwa. Bebe sun sa de ki gogun un temo. Sinande un temo. Pelle un temo. Nigi un temo. Dari un temo. Se son gira e kiar un temo. Karale un temo. Mirama Gwengwagan Tengi Bukurovu Gadrovu Inusa Bukomuni Nembe Kuro Tomiru Bega Kiru Giyagi Bio Sedu Aso Tokade Sanda Kamane Tisi Gosuno Sokode Da Huwo Isi Aya Suwana Siya Buru Suwana Mwayandu